0: affaire yi
1: kon deg ngeen ko mu ngoko jafé jafé la yo xam ay bokk ñokoy dund 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baw ci ndam 103.5 assalamu alaykum ni ziar aha écouteur nga yara wala
2: non yom nek ben
1: kon kaddu gi soufey rek
2: ni
1: salu wax ni rek
2: ma sha Allah Allah yalla fay yalla yalla defal
1: amin ne sen
2: da fi mbam am xelam ba ay maamum ay xam
1: amin ndax
2: ci lepp li ngeen ko de am jafé jafé ay talib nga xam wax ko yalla rek tax nga wax ko ni nga xam la yalla ko fi lay deg na deg nek dafa metti ndax liko metti moy talib yi buñu waxe ñu defal ñatt talib la way nak fay wax ñu xam li kat buñu wara wax la ñu wax ndax ñepp xam nañu mom met na way nak taxé amu ci ndax ñiko wara safar ñi ko am safar ñu manen di pap def bi di ko taxal met moy ci lifa yewara wax ci bare bare bi wax tax ñuko suñu waxe rek bo yobante da ci nga yobante war nga mëna wax ak mom ci li nga xam nga way do ko def rek ya nga am jafé jafé ndax benen bi moy sa mbokk mi jaay ki dañu bëggoon nañ mu leral ñu manam fu mu tambalé ak ni ci yom way nak man na ni amna bu ko tambalé ci 1 million xayma rek ba 300 wala 400 yi nga xamni yoron nga mel ñu man fa man wax ak
1: ko kan sama rak bi
2: jaay man na nek la wax
1: dañu le 500 dañu le 500 la wax di ak 900
2: dal li mel ni mom bañu dara tax
1: moy ki jaay nak yi allo wa bu dé bay dam bi jaay nak sama rakko da melni digënté 500 la ma wax japp 900 digënté bobu la ma wax ah nak yu mag la nak yu mag la wa allo ndoy demna 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam Dar Walimul Khabir 103.5 Radio ICAP FM assalamu alaykum bismillah wa alaykum salam
3: dabar
1: mbake
3: yalla jaar
1: wa kay jerejeuf
3: modou job la soppe serigne talib
1: wa kay job serigne modou
3: hello
1: wa bismillah
3: wa li ñu waji jaxé jaxé ndox yi touba rek niko sang bu tédd bu mu xey rek mom ci leuf yépp melane mom da dara jaxé jaxé yu bari dina safa
1: lu wér ñu wax lu wér
3: doom tuwa bi nak jafé jafé mom yakarna li tax muntu safar mom manam ñuko wara safar yakarna dañ koy dundé way dundé
1: mom jaaxal kay bam kay lama bëgg xam moy ko koy safar sa ba paré kay
3: ko yakarna dal mo tax
1: da nga nek ci am ventilateur xana
3: yalla ni diko wacc dundé parce que bëgg té taxawal ay
1: da nga nek ci ventilateur
3: di def ay kam ndox mi di dugg muy manam danger bu réré lay indi da duñ ko def ben signalisation bo xam tane bi dina waral
1: señ djop
3: Señ
1: bi Diop
3: dañuy dimbalé dal dañuy dimbalé ci gëna ci gëna ci gëna defar mi gëy waaw dañuy bayyi dëkk bi ñi dëkk ni dal moy ñam sax jëre jëf
1: jëre jëre yo xamna ñuy jéggul xamna dafa nekk ci ventilateur ngëraw lé bëri mo tax day xaw réel wax ci 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba 103.5 assalamu alaykum wa kay ñi ngi ziar bu baax
4: nam ko
1: wa kay
4: indi camera jaay
1: ha
4: mana señ bi nam camera
1: señ bi a camera ñi ngi ziar wa kay camera ñi ngi ziar
4: ap sayer camera la
1: pap sayer kay mbéla sant ma ko pap sayer kay mbéla sant ap mbéla sant nga dédé
4: sékk sa ko mbol ko sant kawar
1: ah on ne mum wax deug yalla mbéla sant dé
4: ayen ci jamba
1: sant señ bamba bu wer
4: wa alhamdullah yalla tax
1: allahumma min dizen ha
4: kambi señ bi wax non wallahi na ci lawon ba ci da nga deg ni ni delu ci kambi
1: wa dedet way ya yalla nañ ci jël ma toy bala boba rek yalla nañ ci jël ma toy bala boba rek
4: ñu ko ci wara jël jëni ko ci
1: kam
4: ko ma lay wax non ben signalisation na ma nga duñ dox ba maasi xam nga sen ko xay aw yoon di daw non te di dem jox ci ndox yi ci genn bo duggé ci bo seen ndox mu mel non da nga nan comme yi ma romb rek man ci sundu do mom se woni gaw ci dug mom xam bu yi wallahi dem ci wax bayina

0: bu nek ci magal gi dañ tay wara liggéey sëriñ bi liggéey bi ci ëpp doole nak ci transport moy fexé ba gané sëriñ bi ñëw ci jamm dir ñu nek ci bi dëkk bi tam ñu nek ci jamm ba kër ñu déllu ndax sama sëriñ bi cheikh abdou lahad yalla nako yalla fayal da doon wax né gan ñi ñëw ñun lay suñuy gan ñun wa touba ñun nga xamné suñu borom tawfiix na ñu dëkk ci dëkk bi mu da cey tek kon war no am jëmi bu ñu jëwé ñu téru leen téral leen topato leen ba duñu xif duñu mar duñ fi am genn tumuranke ba kéro ñu del non la ko seigne blaar waxé won tout non rek la wara démé nako seigne blaar waxé won nak dafa melni déggu won ko don gan ñoom ken téro tu leen ndax téro gan ñi moy lima wax légui moy waxtane dëkk bi ak défarat dëkk bi ci fann yépp lool moy téro gan ñi téral leen nak moy bu nekk ci bi dëkk bi ñu am jamm ci dëkk bi ci seen ay déplacement lool isam amul man nak amna njaqar gu reuy ci lima seen muy ñew ci magal gi nek suñu karam kon laaj na taxaway bu mag rawati na ci autorité yi ndax amna ci lo xamne ci seen loxo la nek tayit ñom rek ñoo ci man dara ñun liñu man moy gis lo xamne ah mi ngi ñew ñu ñew tok fi wax ko bu doon daf leena conseil nak ñom kep ku ci nek buñu fegge ci biiru na dañ la soxlu dañ ñew ci biiru wax lu waye li ñuy wax dafa conseil nañu bare bare ndax amna ko xamne mi ngi jël 3 metti mbedd mi 4 metti mbedd mi baare ko te teggu ko fenn bu diggé sama wax ji nak japp naane liko war moy mu xamne lolou mu nek jaadu te mi ngi l'organiser bi te l'organiser mi rek amul ndari ndax ñun ñepp buñ fi nekké nek fi jamm gi ñu fi nekk kenn kep tax muy sëriñ bi kon galankor genn gan jaadu ndax say gan dañuy jaar ci mbedd yi ba ak ci sa kër kon fexel itam bu galankor gan gi nga xam tam day romb sa kër dem ci geneen kër kon mbokk yi man ngeen jaar ci 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAP FM c'est émission Côte de la Seigne Fallou tay ñuy waxtaan itam benen ponku rek jëm ci li nga xamne moy magal gi ak li nga xamne ni moy waajtaay bi tay itam ñu doon waxtaan rek li nga xamne bokku na ci transport mutu Jakarta yi nga xamne ni mi law ci dëkk bi di gëna bari ci dëkk bi jugi itam yeneen ni mutu Jakarta jugé fenen itam ñew di ci doliku ñu gis ne loolu day dur ay accident yu bare bare bare bare bare ndax transport mutu Jakarta dafa mënul and ak transport automobile mënul and te gis ngeen transport automobile bi nekk ci dëkk bi donc dafa doy seuk seuk ci dëkk bi ki désordre bi ci nekk donte Serigne Sidi Mokhtar yalla nako yalla fayal waxon na ci transport automobile ci xalé yi ci nek ngir ñu bayyi sareedi dem jangi Cheikh Mamadou Muntakha mi fi nek ñu ñaan mu yag fi lol ti wër mbacke balla wax na ci mais ba tay rek dara xalé yaangi dawal sareet di yak auto jambour yi ni dawal sareet di fiir nit ñi di def ay accident yu graw graw graw te dara fi ku leen ci kon japp naane juk mom jot na seuk ci ñepp ñi nga xamne am nañu responsabilité ci mbir mi man nak dama japp ne bu fekke ne mbir dañ la ko denk wala nga am ci responsabilité ci dekk bu tedd bi du Touba même bu doon benen dekk bo demé ba lañ la ci denk mëno ko sotal mënu ko matal laaj na nga delloko di xol yenen loxo yuñ ko tek ngir mu man ko sotal man ko matal way yori mbir mëno ca dara defo ca dara deug deug luñu wara xolal la luñu wara setan surtout ci ki nga xamne mom la mbir mi nek ci loxo kon yeen nga xamne itam da ngay na nek ay njit ci transport automobile na xam xamna ci ño xamne ñi ngi gor gor way doyul de gën leena yok seen gor gor ndax xalé yi bëggu ñoo bon bañu ñoo baax mais kenn dafa waxut ak ñoom té li am ci transport automobile bi mo am ci transport automobile bi très rarement nga gis benn garage bo xamné organiser benn journée pour sensibiliser ñi xamné ñoom la jaboté ci garage am du ngeen ko gis té jaaru won na yeen saay yow président urbain bi garage urbain bi nga wote dajé wo chauffeur yi nga xamne ñoo nek ci garage bi yépp waxtaan ak ñoom ñaax leen doli leen xamal leen itam dëkk bi nu nekk ak ñi nga xamne non lañ fi wara nekké kinn fi nekkal muy sëriñ bi nan lañ wara nekké ak mom waye do ko gis ñu ci bari dal leen yittel ma jité gara sangam ak wéccet wi nga xamne da nay jugé ci gara bi ni ñew sey pof kep mo leen yittel waye nak organiser gara bi bam téggu ci aw yoon ba nit ña fa nekk mel nan wara mel boko don sét tay bari wu ci dëkk bi motax sa su ne dama joxe exemple ci président Sidy Faye am ci sax ño xamne lool daf leen di metti way jëru ko nak mbokk limay wax ci Sidy Faye mom ku metti jëmele melni Sidy Faye rek ku ci melni Sidy Faye rek limay wax ci Sidy Faye man diko wax ci yow way ku ci melni Sidy Faye nak limay ci Sidy Faye mëno wax ba mëno fexé ba wax ko ci yow ndax limay wax ci Sidy Faye lu may jox may def sama poste wala wax ju neex ju may wax dedet taxul dama ko gis mu yor ab garatam def ko dara bepp xalé bo xamne yaangi fréquent garu Sidy Faye bo nekkon xalé bu rew sax bo fa nek ab diir di nga yaru ndax règlement intérieur ba fa nek mais bërna ci garage yo xamne bo yé so doom mu yaru di lang ci auto di fa dem day muju rew bu defé 2 mois ci garage ba yow mi bayam bo xolé xalé di nga xamne sama doom jikat comportement changé na wa garage bi nga xamne dang fa yobbu sa doom mu yaru mu am fa ñaari wër yaq yaré diko bokku na garage bi nga xamne bo yéré sa doom mu yaré diko bu amé ñaari wër yaru mu ñu bok kon roy lañ ci Sidy Faye waxnako waxatiko président Pambe mi nga xamne mo jité fédération urbaine dafa waron la teug règlement intérieur bu mëngo bu Sidy Faye distribuer ko ci garage urbaine yépp ku ca mëna dox ci ku ca mënta dox mu taggu yow ndax nak gisuma dara la fi jar manam jité ay nit ñu lank nek ci li sëriñ bi bëgg nga contenté di leen jité ngir ndariñ ñu ñak solo li nga xamne yaang ko fay man gisuma lu ko jar gisuma lu ko jar kon nanu yar njabot ci nañuy waxtaan ak xalé yi mais bëri ci apprenti won bu nekk ci garage yi sagantay ndey mbalagante bëre loolu lañ fay nekk ba ngoon ben respect duñ ko jox client yi nga xamne ño fay ñew ben respect duñ ko jox jaakat yi nga xamne seen morom yi wuy yur lu ña nga nekk ak ñom ca fañu nekk ak ñom ña ngay dagante saagay ne num leen neex dañ ci gis xalé yo xamne watis bi ñi watu rek daf lay wuur ne ki amul kilifa ci garage bi way amul kilifa ca kër ga nga xamne ni ci la jugge garage Sidy Faye nak amul kris koros amul watef bokku tak gi serigne bi bëgg ci dëkk bi garage Sidy Faye amul béré amul saga amul xex li ñu géré amul daq sevor yi bu ñu jidlé bép sevor bu jidlé sa morom sevor amo droit rom ko té taxaw do yokku sa vitesse tan na ko doublé da ngay top ci gannaaw ba mu taxaw nga rom way bu taxaw do ko doublé amul daq way Cyril namu def ba lolu am wa deug yalla yeen président garage urbain ki def bu ngeen ko defé li Sidy Faye ngeen am ko ndax yeen ñen ci yeen ñi ngi jaay ay carte adra yu ser ay carte membre yu ser di dajale xaaliss bu bari kon ni ngeen def ba sevo ci respecter règlement yoyu donte yu metti la ñu respecter ko te mënu ñu ci dara bu ngeen ko defé ki sevo ci mel nañu wara mel apprenti mel nañu wara mel lolu day am kon gor gor li war len ndax lepp nak mi ngi départ ci garage ndax bu fekke ne garage bi amna règlement intérieur bi mu wara am yar ak teggine liñ ci wara def lepp mi ngi ci biram lolu dara upp ko solo ndax day jubanti nit ki te bu ñepp jubé bi dekk bi dawlin bi day melni wara mel mais ñak yar ñak teggine gi nga xamne mo am ci dekk bi ci fu bare ñu ñep xamna ne jaarum bu ñëk dañ doon gis lén la gis sefor yi mbacké Touba yi seen kanam auto yi dañ koy sirité ku leen neexa cey duggu ku leen neexul du ci duggu té loolu du droit amuñ ci ben droit kanam auto bi ak gëna auto bi ñoy yam bo amé pass am nga droit duggu ci yow sefor bi nga am nga droit ki yor tenim bi mécanicien wourul ki tenim bi dafa tilim ngeen ba am ci cadre namna mécanicien yo xam tam wax deug yalla itam amna lo xamni jekul jaaru yor nak teni bu tak iwil rip tak yu bare bare bare nga duggu ci auto transport yi di boxante client itam jaaduul di takal nit ñi c'est pas normal yow sufur mbak tuba bi am nga droit ki nga xamni teni la yor bëgg duggu sa kanam auto nga nako señ bi nono do duggu sama kanam auto am nga ci droit ndax bu duggé ci kanam auto bi takal ko kenen ku fa duggu ak ay yéram mu takal ko mais bu dul lolu amo droit sécurité porte kanam bi ne kenn du ci duggu amo ci droit ak lu mëna xew amo ci droit parce que place kanam bi ci auto bi la bok té bër na ño xamné mënu ñu duggu ci gannaaw ci kanam rek lañu mëna duggu ndax yalla mo bind ci yamalawul kon waru ñu xañ kenn akam ak yelefam ci transport lool nak lawna légui ba ma ngi koy gis diko dégg ci li nga xamné moy auto rimi li ñi wax rim muy auto li nga xamné ay Renault lañ ak ay Iveco yu ci aaju amna ñen ci sevel soor ñi ngi leen di roy ñomi di sécurité sen karam auto kenn ki dugg da ngay bam jagg da nga nan est ce ñi xam nañ ñom luñu doon ñom sevel soor ndax xam nañ sen bop ndax yaakar na sevel bu xamé bopam war na xamné auto bi mu yor outil de travail la jumtu way la bo xamné daf ci wadi liggey gi dafa ci adinam ak alakhiram waye bo yor jumtu way bi nak jappé ko leneen lu bare bare man nga ko ci def motax waxtaan dafa war di am bu ko laaje sax yo président regroupement bi yeen saay nga wote waxtaan wo xamne buñu noppé sax ku ci nekk sax da ngay jël ci caisse gi dara tek ko ci loxo donte ab 3000 francs la ngir sefer ci meuna ñew assister ko nga jël ab imam mu ñew tok jakarlo ak ñom di waxtaan ak ñom ci ak bi nga xamne dafa war ci seen digënté ak ñi nga xamne ñoy client yi ndax client yi dañu am ak ci dembe ak dikki bi ta ak da fay lu 10 kon da fay bax yeen say sax ñu jël ko xamne borom xam xam la indi ko ci bir sefer ci mu len di wax ak bi nga xamne mo dox ki seen digënté da fay jaadu ndax ñu bare bare amna lo xamne buñ ko déggé dina tax ñu wañi amna lo xamne buñ ko déggé dina tax ñu bayyi lo xamne nekkon nañ ci ndax la ñak xam mais lool du am sefer ci ken du len conscientiser ken du len sensibiliser ñomit ah amna ci responsabilité bu reuy parce que bari nek sefer so xamne ni tay bo len don dayele pour waxtaan ak ñom donte li ngay waxtaan ak ñom li len am ak ndariñ la soxlawuñ ko ñang ci téléphone ya ci TikTok ba YouTube ba dañuy nekk ci ñak fayda yo xamne du leen jëme fenn motax ñi nga xamne sa su ne dañuy faral di wax di jëme ci sevel ci ngir lu leen dimbali ak lu leen taxaw ah xamna de dama koy def keneen ak keneen diko def mais sevel ci ñi ëpp ci ñom neexu ñoo dimbali ndax liñu wara deglu duñ ko deglu liñu wara bayyi xel duñ ko bayyi xel mais en tout cas dal ñi nga xamne dañu nekk ci dekk bu tedd bi di Touba war nañu xolaat suñu bop bu baax ndax mbacke Touba waxna ko lu bare bare bare auto la bo xamne ci baxu serigne bi rek la fi defé transport waye nekul auto bu wara def transport bo demé ci daggi non daggi ku na xamne ne du auto bu wara def transport du auto bu wara yab ay nit rawati ne ci condition yi nga xamne ci lañuy yabé nit ñi ñikoy dawal di ci ëpp amuñu ay permis transport en commun kon lolu bu amé war nañu bayyi xel sa su ne ki tax mu am te moy serigne bi bayyi xel njabadu serigne bi nak moy ñi xamne dañoo dëkk ci dëkk bi di déplacer wu di dem ak dik ak ñi xamne dañuy joggé fenen di ñëw ci dëkk bi ngir serigne bi kon mbokki nañu gor gor lu wat te xamne magal Touba warta nek événement bo xamne dañ ci profito ngir am ci dudul jeex waye événement la bo xamne dañ ci wara profito ngir am ci ngeureumul serigne bi dañ ci wara profito ngir am ci ngeureumul serigne bi te yow ginnaw yalla dogal na da nga nan ñew ci da nga nan gis auto bu taxaw fi rek ndam bam yag mu dugg ba ci école ya ngir am fa ñaari client ngir ci client legi nak mag gi ñono trois fois la fo taxaw client yi ndeukante wa lol doyna ginnaw client ya ngi lay ndeukante amul dul taxaw auto bi vidutul ya nga fess ale le tour way pass bi mom jërul yok bu mu da ñak itam nga tek ci lu yam rek way xaba ak bal gi dafa ëpp yow da nga ñew juuti ndam taxaw ba sonu nga seen élève di génn mu jaral la dawal ba ci buntu université bi nak yapp ñaari élève ñetti élève ku na fay la 100 francs jëm ba marché wala juma ji ya nga ci magal lolu amul fo taxaw client yi wërul way lolu doyna way nak bo ci bëggé doli nak ancien garage 200 wacc nit ñi ancien garage diggi rond point bi yaban marché occas 200 té do ag sax biir marché bo duggé ci ñoomenta bi premier mbé deuxième mbé rek nga tourna waat té alé la tour la auto di yapp bak ci wa mu alé tour lañu yapp ci magal gi ndax marché ba fi ne nit ñang fa di ñew nit ñang ci mbacké ak garage di dem Touba ginaaw ya nga yapp alé tour yok bi mu mënta ñak itam dafa wara yam li lepp nak bu fekkone né waxtaan nañ ko avant magal gi lepp mën na téggu ci aw yoon wo xamné sous préfet wala préfet moy bind ben arrêté ni le commencé ci dat sangam ba dat sangam digënté bëruf sangam ak bëruf sangam nangam la tek ay ndaw yo xamné dañ koy contrôler regroupement bi itam jël ay ndawam yo xamné itam dañ koy contrôler mais lool lepp amu ci autorité bi jëlu ci ben matuway regroupement bi itam ah mën na wax né jëlu ci ben matuway ndax gisumako ma ngi nuyu nak président Talla Ndiaye gis nako tay rek waye gisuma ci matuway kon limu mëna wax moy kenn jëlu ci ben matuway té ñom ñëpp na ko ci nek war nga ci jël matuway regroupement bi bu ko lajé sax won na recruter ay nit tek leen ci ay point ñuy contrôler li nga xamné né moy passé waye lepp nak buñ ko waxtané won ci lay gën ndax bi nga xamé né digënté yi fukki dërëm la won li commencé rond point Darou Salam bi ba ancien gaz fukki dërëm la won ancien gaz bu marché occas fukki dërëm ñu né dañ ko bëgg yok fi la tok rajo bi né an na ci yok bi ñu tek fukki dërëm waye buñ ko ci téggé nak buñ ko romb Ndoy Fall man ko ñuy duko ziar président du groupement Mbacké Touba yi nekk Mbacké ñom ñëpp ñom kilifa yi Mbacké Touba yi ñu la fukki dërëm yi buñ ko ci yoké fooy wacc 100 francs amutul yok magal amutul yok tebeusi amutul yok gam ñu signé ko ñom ñëpp préfet def ben arrêté distribuer ko ci Mbacké Touba yi arrêté yoy xoti nañ ko yépp sanni wa légui lool bu amé autorité bi lan la wara def lan la wara def moy génn aw yétam tek ci table ji ku wacc ci yoon mu tek la ci yoon mel tol ni arrêté ko xoti ko yow arrêté nga xoti ko na xoti gi du question ko nga jël keer yi xoti ko mais moy sarte yi teurulon nga teggi ko sané ko tallu ba lol moy xoti arrêté bi man nak en tant qu'autorité autorité bu fekkene amna lo xamné dañ ko laaj population bi bërna ci ñoo xamné dañu bañoon dañ ñewon fukki dërëm yi kenn duko yok mais man dama d'accord on ci ñu yok fukki dërëm yi té yam ci ndax li tax ma d'accord ko moy gasoil yokuna leneen yokuna kon passu Mbacké ak Touba warna yok même fimni ni sax bu ñoon Mbacké fan wër c'est normal garas 100 francs ndax Mbacké mo gënou sori garas mais lepp nañ ko waxtane ñu def ko ci ay keuyit autorité yi signé ko ñu publier ko ñepp xam ko ku ci am problème automatiquement ñu mën la taxaw ay féké da nga nane client bi légui bo ci amé problème wotal ci numéro bi wala demal police wala demal poste contrôle ñi dugg ci auto yi ñepp ci ëpp di ay gan xamuñu li xew dalak bo ne len nangam rek jeexna lool mo wuru won démé non kon nit ñi dañ leen taxawul ci walu transport magal mom nit ñi kenn taxawul leen ci walu transport dañ leen bayyi rek ak ñi nga xamne ñoy def transport ñu jëflante ak ñom nu mu leen neex daaw amna sareet yo xamne ki gendarmerie bi lañuy yabé témèr ne jumaaja keur Seyd Moussa ka fa lañuy yam keur Seyd Moussa ka gendarmerie daru mu nan témèr keur Seyd Moussa ka gendarmerie daru mu nan témèr amna ki digënté yo xamné 1000 francs xam nga nak lool dafa ëpp 5 1000 nga def fi 5 def fi 5 ah 10000 francs par voyage té xol aller retour mu xëy def 10000 francs par voyage légui nga ñëw yow gëmo señ bi yaakaaro señ bi say yoon ci mag gi dina baax wala du baax yow dal yow na sa affaire baax rek mais amna ku la wara tek ci yoon yow moom dafa am ku la wara tek ci yoon voyage 5000 francs 5000 dem 5000 ñëw 5000 dem 5000 ñëw lool lu xol xaas bobu num toll mo na buñu jambat 10000 francs yi nga xamne dañ koy fay ci mairie bi man ré daf may japp mairie bi tamit wax deug yalla momit won na ci def effort waye kay fay ma sama ñaar juñu rek bo paré tamit nekkal ci dëkk bi lu neex daf itam oustad la ok mal ah yo dal jox ma ñaari jooni bo paré ci sama joxe ñaari jooni dal leen li nga ci dëkk bi man sama yoon nekku ci wa ya client yeena ngoko xolal la neex nga def 1000 francs aller 1000 francs retour nga yappi 5 yappi 5 voyage bu nekk 10000 francs bo paré mbaline mek nefray fas yépp nga jël ko bayil ñuko ci dëkk bi dem saw yoon wax deug yalla magal gi war nañ ko xalaat de sidi wax deug yalla magal gi luñu wara xolal luñu wara organiser war la ba jeexatal yi bu magal gi jeexal ñu gis ko ci dëkk mais jeexatalu magal Touba ci dëkk bi moy dëkk bu tak dëkk bu tilim dëkk bu salté forum bu malit ay saako yu def souf bayiko fa ay mool ay bant ay nangam nangam lool moy décor bi après magal mais ban magal Touba mo jallagul ñu ne la li ci magal gi lañ ko gagné fi lañ ko def dama ko kenn wax ñu ne magal Touba jallna réagir na tel tel tel bo xamni ni ci magal gi la joggé do ko gis fi lim fi gis ko ñew ci réalisation li ci ëpp dañ nan la Touba ci kanam moko fi def yoy ngay gis yessa ñu ne la mi li mère Touba moko fi def nangam sang mais lo xamne luñu gagné ci magal gi la magal jallé ñu ne li ci magal gi la joggé do ko gis mag gi dal bu jallé ruq yu bari bo fa jaaré gis nefaray fasidul diex fo jaar gis mbalit mi dul diex mom dal ñew nañu jaay nañ nu leen nexé transporter nañ nu leen nexé jël seen xaar def seen poste delu ci seen dëkk japp seen jamm baay nañ ak ñun mbalit mi ak salté bi ak tilumaay dëkk bi ñu wulbati ko wota waat menen mbalé jëlat ñun talibé dëkk bi ñu balé waat dëkk bi asel nga lool seen ci di man dama japp ne kañ xaar bi ginaaw mairie bi ak état bi ñu anké sa xaar bi ñom ñoo waro na balé dëkk bi ñi anké sa xaar bi ci jaaykat yi ñoo waro na balé dëkk bi mais da nga gis bu ndu kër kilifa go xamné ben talibé bu nekk ci dëkk ba ci ci kër ga moy jaay mbéd ma yépp ñu takal mbéd ma bam tak rip mu jël xaasam def ci poste mais après suñu mbokk bay faali talibé yi ñay balé waat mbéd mom mais ben way bu nekk ci kër señ ba anké sa xaar bi mom def ci poste en tout cas li fi nekk keyman la yalla nu yalla gëna dimbali gën ñoo jappalé gën ñoo sam te gën ñoo art gën ñoo sam suñu dëkk bu tedd bi di Touba xamna kon mbokk yi ah dama leen di jox dig dajé rek xamna alxames bu ko wéso nak émission ko dalal Seigne Fallou mom ginnaw magal lay daldi delu ci ñu sant ñepp jaajeufal ñepp melni tay téléphone bi mom xawma dafa sant jaay xawma lu mu koy waxe jaw xawma geey xawma mbokk yi ñoo amul jottu man addu ci kon xamna rek ba benen talata ginnaw magal way alxames nak inshallah taala comme ni ma len ko waxe 10h30 ba midi demi ne amal fi ben plateau bu yaatu bu spécial bo xamne lepp da fay jëmaat ci waccayu magal Touba sant ñepp gërëm ñepp ba alxames inshallah
1: ayu may munade su ko jora nagaram ayu may palu nay le taise murtada nagaram ayu may munade su ko jora Murtada, murtada, juma, alu bayne, naifa, timadi, akopa, kamanar dile, dalna tiwara, naifa, murtada, akopa, durmo, naifa. Uko am do tu ka alirero ada
2: UKAB FM, la radio citoyenne.
3: UKAB FM, nous sommes ici à Toubandam.
4: UKAB FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKAB FM,
5: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
6: Mauritiani bolo dilim teni mai teman jiemu malim samai mai akal dama rustarah ngir luray li ma am te xamna ni man la ji woni tebul lu ban la ji won ak lu baxul bunul te tay ma ngi tax lay tiranga ci fal kula tan sangam dakoy japp ray mu faratal ko aw tundu mai koy alal da fay sant beng beng mu andan ngiram te faramel ni abdoule mbate geewal ludul jongi jaarama tay aw ndigal bi farlo ko wa ko ko daw jekkatul dama bekk ndaw suñu param cheikh khabis te ndaw to tamu sut faram yepp xel majis moy faso jog begel yepp far ba far yepp ben te aw far du jël mi ngi waaje kay sel sel rek dekk te nawe ko far yow na tam xel di dal mi ngi japp geutam di xeppi param ba to yal na te mi ci rek seeni xol
7: a'udhu billahi minash shaitani fi kulli mawdhi'in wa fil awtan bismi llahi wa huwa arrahmanu wa huwa arrahim qadir al-aman alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana al-huda bada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi dhawil nawali wal لقن لساني وحلل منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أنت الذي علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير شيء مبوكي أوديتيري مبوكي أوديتيري سجن لندن يفيد سنة رجو إكاب إف إم رجو إنيفرسيتي شيخ أحمد بامبا نك في تخلو جمرا مدار معلم خبير ñuy and ak yeen talata bu jot ci waxtu bi seen émission bi li ci kër gi ngeen ci fegok seen mbokum dongo oustaz ndongo mbay ak seen muntaxa mbay ñu ngi nuyu ñepp di ziar ñepp waye di jital ci nuyu ba ziar bi sahibu fadila seen muntaxa bashir ñu koy nuyu bu baaxa baax di ko ñaanal suñ borom defal ko jamm defal ko mbolem khalifa généraux yi nga xamanteni ñu ngi ci biir réew mi diko ñaanalit magal gi nga xamne ci lañ mom lañ djublu suñ borom agayñ ci ak jamm ci tawfiq yu bare bare bare bare bare bak cheikhou khadim non lañuy nuyo di ziar rakam seigne mamour mbake mom cheikh mohammed murtada diko ñaanal momit limu sof ci li cheikh mohammed murtada soson suñu borom jappale ko ci bañu jël ci lu kaw ndort wa cheikh mohammed murtada lañuy nuyo rakam serigne salih mbake al mudirul am momit diko ñaanal bu baax wala gi nga xamne yor nako ci liggey cheikh mohammed murtada bobu suñu borom samal ko ko mbolam ñi nga xamantene ñom lako sekkal di nuyu bu baax suñu bondu ci yoni serigne alhaji mbake mom serigne boy mbake jaaxal ngoy nuyu bu baax ci diko ziar di nuyu mbolé mbokk seen ball ciuro yépp mo xam ñi nek mbar la wala ñi nek Touba wala ñi nek Diakhal ñom ñepp ñu leen di nuyu té di leen ziar di leen ñaanal jamm di nuyu bu baaxa baax wa kër gi jël nuyu bi tek ko ci loxo seen Cheikh Amar mu jallale ko ci personnel bépp waye di nuyu tay ñaanal bu baax suñu mbokk mi nga xamanteni mom lañu wootu fi ci plateau bi muy Pape Seck ko dina rut seigne Fallou ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko ñaanal suñu borom bàyyi ko am xelam ba fi nga xamante ne bëgg na transport dëkk bi àgg fa. Wax dëgg yàlla jàmbaar la lool, naa bu fekkoon ne nit ñi bàyyi nañ ko xel muy autorité yi ak chauffeur yi, kon defe naa transport fii ci dëkk bi dana jàppandi. Rawatina nag bés bu tedd bi nga xamante ne ci lañ jëm muy Magal Touba, ndax loolu mu doon wax ci paas yi yokk rek. Man tey jii gis naa ko garage koo xam ne Mbacke Touba la yor di woote marché occas 1000 francs, te Magal gi daanaka des une semaine. Loolu nag am naa bu dee ñi fi dëkk sax mën nañoo xuloo ñoom, waaye ñi nga xamante ne ay gan lañ moom nga xam ne dañ naan siiwa àgg fañ jëm, ñooñoo wax dëgg yàlla ñu mat a taxaw lañ. Noonu mu ko joytoo ci autorité yi, wax dëgg yàlla ñoom war nañ cee taxaw ba yooyu yëpp mën a wàññeku. Suñ mu taxaa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax te di la ziar, di la dalal jàmm, di la jox kàddu gi nga nuyoo xam naa bisimilah.
8: Rajim am sur alaya barakaati doona dur wala siwaaye ko fa kullama ya dur. Jërëjëf suñ ndong, ñu ngi lay nuyu baax di jël sunu nuyoo sof ko ci sa nuyu, di nuyu waa kër gi yëpp, di ko tàmbale ci Cheikh Amar Pape Serr si soxoñ yéen ñëpp rek ñu leen di nuyu ñaan ñëpp jàmm suñ ndong.
7: Jërëjëf sëñ Ndoxa, ñu ngi lay fay bu baax ñaanal jàmm. Ñu ngi nuyu mboolem auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi bàyyi xel rajo bi, moo xam ci biir dëkk bi lañ nekk wala ci biti dëkk bi, ñëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar, di leen ñaanal. Bés bi nga xamante ne ci lañ jëm muy Magal Touba, ñu yàlla nañ ci borom yóbbu jàmm. Ñii ñëw ci jàmm, ñii ñuy fekk si ñu fekk leen ci jàmm. Suñ borom defal leen ñoom it ñii dëpp boo xamante ne dëpp bu sedd la. Suñ borom mën na ko, yàlla na ko def. Sëñ Moustapha, mu mel ni tey émission bi xam naa dañ koy joyal rek jëm ko ci jëmale ko ci waajtaayu Magal bi ci biir kër yi. Ci biir kër yi ndax gan ñi lu ñu bari ci ay kër lañ jëm. Kon kër yooyu war nañ leen a waajal. Waajal leen ci côté yëpp. Waajal leen ci côté organisé waat. Waajal leen ci côté defaraat yu bari. Waajal leen ci côté it setal. Fexe ba yu bari ñu waajal ko. Ndax kër moom bu fekkee ne waa kër gi dong dañ faa nekk sax daa jar di waajal saa su ne. Ci wàllu cet, wàllu organisé wu, wàllu waajal lépp daal. Rawatina nag kër yoo xam ne, kër goo xam ne lu ëpp ña fa nekkoon ñetti yoon danañ fa dal durant 3 jours wala 4 jours. Kon kër yooyu borom kër yi dañoo war a waajal kër yi. Dañoo war a waajal ndax fi ne nii boo duggee ci dëkk bi da ngay gis ne ñu ngi peintir, ñu ngi karo, ñu ngi defaraat. Waaw. Kon dafa mel ni biti kër gi moom ñu ngi koy waajal. waaye ndax biir kër yi ñu ngi leen di waajal. Ci barab yi nga xam ne dafa aaje woo désinfecté nga xam ne dañ leen a war a pompe. Ñu pompe leen. Bagages yi nga xam ne it dañ leen a war a denc. Ñu denc leen. Barab yi def ndox it ñu fexe ba laabal leen, setal leen ba nga xamante ne. Ndox ma fay nekk. Donte ne robinet daa tëj sax. Danañ ko mën a jëfandikoo te du wàññi dara. Loolu doon loo xamante ne lu mat a bàyyi xel la. Te borom kër yi nag ñoo ko war a def. Borom kër yi ñoo ko war a def. Am na ñoo xam ne dañuy séentu ay nit ñëw pour pompal la si biir kër. Waaye bu fekkee ne loolu am na baax na. Mais bu loolu amut it yow mii borom kër gi yaa war a jël say responsabilité. Fexe ba kër gi nga fexe ba lépp loo xamante ne microbe lay doon ci kër gi loo ci mën a faj nga faj ko. Te produit yi nga xamante ne day def loolu bari na. Produit yi koy def bari na. Am nay produit yoo xamante ne boo ko jëndoon da nga koy dilier ak ndox rek pompe kër gi yëpp nga xamante ne yow lu ay mboot ak yook xeet yu mel noonu yëpp mën na laa bañ sonal. Te yooyu bu fekkee ne amul rek wala boog bu bariwul jafé jafé man na bañ am mais bu fekké né nak yow kër gi da naka yow biti kër gi rek mo la yité comme niñ koy défé peinture wala caro défarat ci biti wayé biir kër gi mom yitéru lolit lu mata bayé xel la té buñu xolé ci biir kër yi Seigne Mountaha dañuy gis né niñ ko nima ko waxé ci émission bi wésu kër yu ci béré légui niñi tawaxé bâtiment yi moy day am salle de bain légui su kër yépp su nég yépp amé salle de bain nak amna ci kër yo xam lég dañuy négliger toilettes yi nga xamanténi moy toilettes yi nga xamanténi ay toilettes publiques waaw lolou fimné amna kër yo xamné fimné ni boko duggal yalla dogal nga bëgg tour ndox buñ la né demal ci toilettes publiques bo démé yow man nga fa bañ dé ndax lan ndax ciagne guñ koy sagal mais su magal gi ñew nak même bu du mag sax dañ ko wara défar ndax du ñepp ñoo mëna am salle de bain seen biir nak ndax té ñi amul salle de bain ci toilettes yoy lañu dem kon ñooñu loolit lu mata bayyi xel la leneen li ci dess moy bassin yi nga xamantene dañ ci def ndox ne Touba kër yépp wala bok kër go ci dugg amna bassin bo xamantene dañ cey def ndox légui bassin bobu dafa am lu laaj manam dafa laaj raxas ko bam set nga jël ay produit yo xamantene dana mëna ray microbe yi nga xamantene xeyna mëna nek ci ndox mi ndax dafa yagg nga def ko ci su ko defé ñi koy jëfëndiko ko ci anam go xamantene du leen andil ben jafé mais lélé nga dugg ci baaj yo xamné ci kër yo xamné baaj ya man nañ ca tang jox la nga nande waye yow bo demone ba yeral ko ba gisal ko sa bop do ci jëfëndiko loolu Seigne Mountaha lu mata baye xel la dina tom bobu tay ci lañuy waxtaan moy fexé bu biir kër gi ñu défarat ko neeg yi défarat bagage yi nga xamantene leg nga gis ku ñoo xamantene bu magal gi jallé seen bagage yu bare day reer man na am sax gañ ñu duñ ko yobbu waye day reer su wa defé nak gañ ña fa neewon mom seenab der man na bañ rafet kon li gën moy ci biir waajtaayu magal gi nga xamne magal gi danaka ay 3 jours 4 jours mo ci dess li gën moy bagage yi nga xamantene yow sa bagage bop la nga fexé ba denc ko su magal gi jallé nga gennewat ko waye bu fekké ni nga bayyi sa bagage yu sew sewan yépp ci biti gan ñi ñew jaxaso gi bari man na re te fekk gan ña dal service sa jëluñu ko te man nga japp nañ ñoko jël te lolu man na andi ay digënté man ci mutu nga xamna tay ci lolu lañuy waxtaan dañ lay bayyi kaddu inshallah
8: ya jere yeesu ndongo manam li nga indi amna solo ndax da nga né waajtaayu magal mom boko xasse tuddu rek lepp ci la tambalé ci biir kër ga ba ca xol yi yaatal dënn yi nga xamné bu gan ñi ñëwé nga man leena xajo loolu lepp da ci ñëw nonu nga waxit né denc bagage denc manam denci mu ñaaw mo gën ci ñaati bu féké né gan ñi day ñëw té nga am bagage yo xamé né gan ñi amuñ ci soxla té yow soxal na la denc ko ba keneen ko xamne yor na jeneen jiko dula yakal ndax bu Seigne Touba wote mom ñepp ñew ci na magal bu ko bax day ñew ku mel nona ñew bu ko defé nak yow mi nga xamé ne ya leen di dalax te boba dañuy bëgg nga fecc sa xar kanam genn sa neek jox ko gan yaatal leen boba amna yu bari yo xamne do ko man téla fagaru jël la nga xamé ne bu réré man nga ko laaj wala dara wala ngay laaj nga denc ko loolu Seigne Ndong da ci am solo manam ñi nga xamné yit ñoy gan yit dañu jard yeb ndax fimné amna gan ño xamné dañu ñew yor benen melokan bo xamé né bu ñewé ci kër gi indi benen jiko yit boba man nañ leen sa xolé benen bëtt té loolu day mëna ñak Seigne Touba lim bëgg ñu téru gan ñi téral leen ki nga xamé nak da la téru ba paré fassiyéna la téral da ngay xamné ah ki kat garam la dina am melokan wo xamé ni bis bu fi joggi dina sama gan ak daaw gi kat tabarakallah ginaaw mom ni gan gi défé non yow it xamal ni gan gi buy dem dina bëgg lu mu yobbu fexel ba buy dem buy yobbu la lu rafet man kat fiyama dal tabarakallah ganale nañ ma talal nañ ma ci seen kemtalay kata lool li dekk yi war nañu set lool ndax gan mom bu ñëwé il faut dina gis lu mu gëm gëm dina gis lo xamné né bu démé man nako wax kon nak fexel ba yow sa buy dem rek yobul la lo xamné fu mu ko waxé ñu né barakala loolu amna solo señ ndongo
7: wa jërëjëf señ muntaxa amna solo non wax wax ci xar kanam yek dal gan ci neej yi yoy yep loolu amna solo su ko defé gan ñi nga xamanteni ñuy ñew ñu ko waxe legi leg nga gis ci gan ño xamantene ñin ñi ñep yëmuñu ñep yëmuñu mais yow mi ngi fekk ci yow yaay am fulla am fayda ba pare farlu niko señ tuba waxe won ci tombam ñoo ñetti waxam yoy ak fayda ak farlu su ko defé fulla nak ñun niñ koy jappé moy ñun niñuy jappé fulla bok niñ koy léral
8: waaw
7: moy day da ngay gis am ndongo mbay mo xamanteni foko fekk day
8: fas kanam nga ne mom lolu moy fulla
7: da am fulla waaw fekk ko xamanteni mom fekk ko xamanteni yit bu ko nit woké mu xoriko ñu ne da am fayda fekk nit ko xamne ay soxlaam da ci soxla ñu da ci taxaw ñu da farlu lolu ñun non lañ ko
8: gisé
7: bu mu xolé sëriñ bi amu na magal gi jaamu yalla la magal gi
8: waaw
7: jaamu yalla la jaamu yalla gogou nak sunu sëriñ bi da ci léralon lu bare ndax bi mi léral ful dané la moy mbir lo ci sori wala nit ñi seen la ci mbir fa ca lu bax yam yamal fofu fa ca lu bax yamal fofu fi ne lolou man na dem ba man nagn ko andi ci bir keur gi ci dalal gi ni dalal gan ni
8: waaw
7: fi ne nit ci bir keur saga magal gi serign bi da waxe nagn ko sante la yalla ci bes bi
8: waaw
7: gan ñi ngay amit wax deug yalla dañuy bayyi ay keur yu bare keur yo xamni ñoy dakk sa keur ci walu bâtiment dakk ko ci walu xeyna berne ay xewal ak yoyu amnay keur yo xamne fi ne boy ñibi sax ñuy wi la so leen xamé sax fi ne bo leen woyé kakandu leen ne leen magal gi dama xawa ki ñu ne la pass ñu bayyi fa keur yoy yep ñew dal sa keur koku amna noko wara dal ni ngi ko wara dal nak moy fexé ba magal gi nga dunduloko señ bi
8: waaw
7: dunduloko señ bi ndax fi ne señ mu doxa fi ne bari na ay keur yo xamne fi ne xalé yi ci bopam so leen lajoon lu waral magal gi mënu ñu ko wax légi nak lolou fune mën na am ci bir ci jouru magal bi ben jotaay bo xamne yow même bu doon 10 minutes la nga waxtaan ci tuddi ci señ bi li nga xamantene mo waral magal bi nim sonné won ak tuba bi niñ ko sonné won ak nim fonké won jaamu yalla ak it lim ne nit ñi nañ ma sante la yalla nañ ma sante la yalla té señ mu doxa sante yalla ñu bañ ko doyalé kessé ci berne sante yalla bari na
8: waaw
7: fimne nit ki nga xamantene da ngay jaamu yalla ci mom rek lolu sante yalla
8: waaw
7: amna loko tané ba dimbalé ko ci lool
8: deug
7: la lolu jaamu yalla
8: deug la
7: kon sante yalla manam dafa bari du bernde rek lañuy def moy sante yalla ñeuf ne nit ki nga xamantene da nga dox ba ci yag ci mbedd mi sax nga tassé ak mom mu reer ne la man kat barap sangam la gëm nga gis ko fam nek ak fam jëm sori lool nga laaj ko numéro bam dem nga jël sa crédit wotel ko lolu fimne ci bokku na ci da bokku ci magal yoyu te fimne yoyu ñu bari duñ ko baye xel kon yow mi dalal gan ñi da nga wara am fulu ci tolni nga xamne magal gi kat li la laaj ak li
8: waaw
7: la nga xamantene ci fala señ bi ne fi la yem nak nga yemale ko fofu
8: dañ ko jall
7: nga xamne doone li kat dama koy def ndax xawmu numay def diw
8: waaw
7: amna ñuy def non amna ño xamne leg ci bir magal gi ñu dem ba duggal la ci lo xamne sax woor na la yow li ni manam sa diina may lako
8: deug
7: nga ne man de li dama koy def ndax xawmu numay def diw dedet señ tuba ne fulu moy lepp lo meuna soobu bañ seen la ci ba nga dugg ba ci bir fa ca l'islam yemal fofu lolu don lo xamantene lu mata baye xal budé fayda ji señ tuba da non fayda moy lu bax
9: lu bax lo ci wet manam na nga yamale wetti
10: ak
9: wetti liko ci neena fe lum xum rir ma bari lepp bari fa
10: waaw
9: te du fofa na nga xamne du fa lolou lu mata baye xalé ci magal ci ne lay nga gis magal gi ay kurel yo xamne wax deug yalla tay so len don xol ni ñi magalé da nga nan li mom do xam foko fete ndax lo xamne Serigne Touba def ko won ñim yar defuñu ko dom yi nga xamne ño fi jaar defuñu ko khalifam yi di setam yi defuñu ko lolum def na ko way defit yow ya koy def ci ciobare bop waye bu ko tuddé ak magal tuddé ko lenen te bañ ko bolé bañ ko tuddé ak magal ndax serigne bi kat ku daan daw bi daal waxna ko sama info passé serigne bi limu kimu tegon deñum tekko betam mo yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo taxone magal bako magni beugé tuddé tebeski wat dalen né dédé ndax kon day no bida ndol mo ay tour magal dedet ndax day nuro bida fek bob mag ni ñen ci magi mouride dañ daan denc seenam xar ba magal jot ñu ray ko ñu rew ko tebeski wat serigne bi tere len tour wowo ne len su boba day nuro ak bida kon koku defena ne defut wala bok santane wut len lu wute ak njangalem yoonte bi sallallahu alaihi wasallam kon loolit borom keur yi dañ ci wara baye xar waye nek sa biir keur danaka lu fa nit lu fa way def baxna amu ben control lolu wax deug yalla lu mata baye xel amna keur yo xamne seigne muntaha ci magal bo fa deme fimne bu guddi jote gor ñi ñoo gor ñey teud jigeen ñi teud ak jigeen amna keur yo xamne fimne ni so fa deme lu mu guddi dina am ño xamantene ñoy saytu lolu manam gor ñi ko meuna andal mo xam soxna la mo xam borom keur dina nga waye yow fe ngay tedd ci goor ñi jigeen ñi tedd fele ci jigeen ñi lool doon organisation bo xamantene bu
10: am solo
9: la bu am solo ndax serigne bi limu wote moy sel la wote jaamu yalla la wote ku fi ñewit da nga wara fexé ba andi fi tiyaba mais boy demit fexé ba tib fi tiyaba yobale ko lool doon lo xamantene lu meuna am la ndax serigne bi ku ne xam na ne limu am ni jaamu yalla moko may manam amuko ci ay nelaw amuko ci ay tiaxan amuko ci ampo
10: deug la
9: motax gis nga ba waji ñewé ne ko señ bi yow deug na amo mbokk da ko ne buma ko deggati waji ne ko ah muné ko amna mbokk de waye mbokk muné da nga xamné la nga bax rek la mbokk yow
10: deug la
9: la nga bax la rek la bokk ak yow kon loolu doon lo xamantene lu mata baye
10: xel
9: wax na ci tombu yim daan jangal mag ni ne len kep ko xamne dañ lay tuddu dima tuddu te bu nit jëm ci won ci man bu yemo ci yow depp ne la woor na yowal xiyam dañ la yo loolu mag yow loolu moy sama classe gi nga xamantene dañuy wote lo xamantene xeyna gëmuñu ko wote lo xamne gëmuñu ko motax waxon na ci njangalem ne leg nga gis nit ko xamne manam jëm ji day bax carcasse gi bax lol bo xey ñepp ne eskay te neena bo deme fa yalla dara jam ak dara jay golu mo tax lolou señ mundaxa dafa mata baye xel kon nañ yaatal keri yaatal deñ yi yaatal xol yi waye it rafetal jëflante bi ba serigne bi lim bëgg ci dëkkam bi ñu défal ko li nga xamne bëgg ko ci kuko ënd yi bu fekké né da la fekk sa kër bëgg ënd loolu ci biir kër bi yow nga taxaw xamal ko né ko kat li gëtt du lo xamantene ni luy mëna wëyla ci biir kër ndax limay wax toujours serigne muntaha ñun kenn ku ci né da nga bayyi sa hectare maam kenn ku ne ci ñun da nga bayyi sa hectare maam ci fa nga joggé muy man muy kenen ñew fi di xëccoo ay 15 sirva ñun suñu gëri wésuut 15 sirva 25 sirva kon xam nga ne li ne ci 15 sirva yi bu neewon ci sa hectare maam kon do ko bayyi hectare bi
10: kon nga tok fofu
9: waaw kon kay yow bu fekkee ne yow ab gor nga as gor nga ab jullit nga wax dëgg yàlla borom 15 sirvin yi li bëgg war nga cee war nga cee
11: tënku
9: rawatina nag muy ko muy koo xamante ne lim la sant lépp yàlla moo la ko sant
11: lépp sa njariñ
9: waaw yàlla la ko sant lépp sa njariñ loolu sëñ mu ndaxaa doon loo xamante ne lu mata bàyyi xel la kon ci biir kër yi nañu ko waajal bu baax a baax a baax rawatina nag suñ mbokk soxna yi wax naa keroog émission bi passé ndax sëñ mu ndaxaa fi ne góor mën naa wuti waaye jigéen mooy dalal aw gan
11: defar
9: loolu xam naa dama lay jox kàddu gi
11: nga jërëjëf sëñ Ndongo am na solo lii lépp ci sëñ bi bëgg ñu jariñu la tënku ndax ki ne ñëw leen santale ma te yow sant gi ngay sant boo ko santalee jëlee ca tuyaaba ngoor ca loo xamee ne bis boo demee bi si yomal xiyaam mu doy la sëkk war nga koy rafetal te di ko xoolaat bu baax a baax mooy la sëñ Moussa ko wax rek ne ku màggal bisab tukkiyam ba jaar nga aj nga umra am nga yool ba waa jatan li man bi doxee irtada oo jatan ala muxaalifim xada loole lépp nag képp ki nga xamee ne yaa ngi ñëw war ngaa bàyyi ca loola xel bu baax mu leer na yow fii nga jëm boo fa demee te siyaar bu rafet ñëwin bu rafet boo amut kàtt nag dem màkk suñ borom defal la ko kon nag foofa dafa war a bàyyi xel danga caa war a bàyyi xel bu baax a baax nga xam ni nga xamee ni bëggoo kenn daa am waa joo xam ne daa am wax lu am solo nga ne màggal kenn wërta ñëw bàyyi ko ñu di la yóbbaale nga bàyyi ko doonte woon na nga jënd mbuusa tàngal sax fexeel nit ñi bég ku ne nga dindi gi jox ko ku ne fexeel ba yiw nga xamee ne moom la fa nit ñi jële nga jële fa lu bari ndax at ba at la te xamoo déwén di nga ko fekkem déet kon farlu ci bu baax ngoor fa loo xamee ne mën nga koo yóbbaale mu doon sëri ca bu doon sëñ Ndongo loolu nag gan ñi war nañ cee bàyyi xel dëkk yi war cee bàyyi xel bu baax ndax képp ku teral gan ngir yàlla na ko suñ borom waxe da ngay daldi am yool ba am tuyaaba ni ko Serigne Touba bëggee ci dëkkam bi nga xam ne képp ku ñëw siyaar si ko ganam la sa gan la boo ko teralee mel nga li ku teral sëñ bi te fi mu ne ki nga xamee ne dafa teral ab jullit muy doomu aadama dafa mel ni teral na doomu aadama yépp waa ndax ginnaaw ki nga xamee ne dafa rey benn jullit mel na ni ku rey doomu aadama yépp kon boo teralee benn doomu aadama boo xam ne ab jullit la mel na ni teral nga doomu aadama yépp loolu nag ku di jullit war nga ca bàyyi xel sëñ Ndongo
9: jërëjëf sëñ Moundakha am na solo macha allah xam naa bu fekkee ne waxukaay bi na sëñ Cheikh mën nga ñoo ubbil ku bëgg ànd ak ñun ci jataay bi rek mbokk yi mën nga woote ci 33 976 09 09 33 976 09 09 33 976 09 09. Sëñ Moundakha am na solo macha allah xam nga fi mu ne sëriñ bi daa wax ne nañ ko sant la yàlla
11: waaw
9: sant yàlla nag moom man yaatu na sant yàlla yaatu na
11: dëgg la
9: te nit ku nekk waxuma sax sant la sëñ bi yàlla mais nit ku nekk foo war a toll da nga war sant yàlla sant
11: bu baax
9: waaw sant yàlla sëñ Moundakha doomu aadama moo tax suñ borom di wax ne bu ngeen doon lim xéewal yi nga xam ne yàlla defal na leen ko bu ngeen ko mën a jeexal su ngeen doon lim
11: xéewal
9: yi ma leen defal man yàlla bu ngeen ko mën a jeexal
11: dëgg la
9: sëñ Moundakha xoolal nit bët yi ko yàlla defar rek bët yi nga xam ne da ngay xool gratuitement dox
11: nga xam ne bu ko génne woon ci
9: waaw
11: lim lay fay ëllëg rek yow doo sal dara
9: kon loolu dong fi mu ne jën moo tax sëñ Touba boo xoolee dimension bi muy dimbale doomu aadama dafa sori
11: dëgg la
9: ndax fi mu ne sant leen leen ma yàlla mooy yow puusandal la ci nga jaamu yàlla
11: waaw
9: parce que sant yàlla doo mooy jaamu yàlla te it am na fu xadis bi suñ yent bi wax ne ku dut sant nit ñi doo sant yàlla
11: doo sant yàlla
9: tey bu fekkoon ne tey da ngaa xëy toog sa kër rek ne damay xaar dépense toog rek da ngay xaar dépense demoo sa atelier defoo dara yaakaar naa ne boo dee am dépense it dina mën naa yeex
11: yàlla bay sa tool
9: waaye léeg-léeg nga génn am fu suñ borom jaarale dara mu ñëw ci yow mu ñëw ci yow loolu doon loo xamante ne lu ma sa bàyyi xel la doomu aadama fu mu toll daa war di bàyyi xel di sant yàlla rawatina nag ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir dëkk bi ndax sëñ Moundakha boo xoolee sëriñ bi boo xoolee ak dundam ci saahir ak fi mu jaar ak li mu réaliser da ngay xamni ki mom amuton temps bu temps libre amuton temps bo xamantene day tok du def dara amuton temps bo xamantene day tok du def dara bo xolé limu talif

0: am na lu mu bëgg, am na lu mu bëgg, xam nga xaalu safi hun.
1: waaw
0: ba mu ko taalifee ba ca fin ba ma naan alhamdulilahi iskaane safahatuna idaamatul wërdi wal asgaari wal sikari. loolu doon loo xamante ne lu mata bàyyi xel. ñu xool dimension bi mu toll woon ak situation yi mu toll woon bi ma mbodot sa di nelawee. lépp mu won ginnaaw àddina.
1: dëgg la
0: te mënoon a am lu ne.
1: waaw
0: mënoon a am lu ne ci buur yi. waaye mu won ginnaaw àddina. fa qultu hasbiya rabbi waktafaytu bi wa lastu radiyan khayran
1: al mudd. xelmi wa diini.
0: kon kooku bu ñëwee ne la yow associé la ne la sant la ma yàlla. dalaa bëgg a dimbali. dalaa bëgg a dimbali. te it ñu jàpp ne lépp ak jaamu yàlla la. ndax képp koo xam ne da ngaa teral gan. man kaanu yu'minu billahi wal yawmil akhiri fal yukrim dayfahu.
1: ndeysaan
0: ku gëm yàlla gëm bés penc na teral ganam. kon bunt màggal mën nañ koo
1: dugal foofu. dëgg
0: la dugal foofu. kon gan ñi ngay teral. loolu ak jaamu yàlla. gan ñooñu nag. yow da ngay fexe ba buñ ñëwee ci yow. ñu fexe ba gis ci yow sëriñ bi.
1: waaw
0: gis ci yow sëriñ bi nag mooy gis ci yow sharia. gis ci yow sunna. bañ a gis ci yow ay caaxaan wala ay yeneen ak yeneen. loolu loolu loo xamante ne lu mata bàyyi xel la. Seydou Ndiaye kon ñun li ñu war lépp ñun waa kër gi. ñi nga xam ne ñoo ne ci biir kër yi. mooy góor ñi.
1: waaw
0: ñu wut andi. waaye waxtaan ak nga xamante ne ñoom la ñu war a waxtaanal. muy jigéen ñi. ndax wax dëgg yàlla. jigéen ñi ñoom ñooy ñi nga xamante ne kër yi. ñooy defar ñoo koy defar.
1: ñoo koy jagal.
0: ñoo koy jagal. ndax bu fekkoon ne suñu classe gi dong la. gan dina ñëw du lekk. gan dina ñëw du nelaw. gan dina ñëw bëgg a sangu sax te du mën a sangu. waaye ndeysaan. jigéen ñi ñoom dañuy am fierté ci. gan gu ñëw sax ñu dalal la ak a yéer la. defal la lépp daal. defal leen lépp. kon ñoom it. wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaanal bu baax. suñu borom kattanal leen.
1: waaw.
0: ba liñ bëgg ci gan ñi. ñu am kattan ak
1: defal mën koo def.
0: ndax wax dëgg yàlla boo xoolee. jigéen ñi ni ñuy sonne ci biir waañ yi.
1: dëgg la
0: moo tax fi mu ne. saa yu màggalu Touba jàllee. da ngay gis boo demee ci hôpitaux yi da ngay gis jigéen ñu bëree ndax. feebar ndax ay coono ak yu kenn xamul.
1: dëgg la
0: nekk ci waañ yi. daanaka duñ nelaw heure. duñ yeewu heure. gan gu ñëw nga waaja bu dee guddi nga préparé ko defal ko leer. tëdd tuuti geneen gan ñëw nga jugaat yooyu yëpp. doon yoo xamante ne jigéen ñi dañ koy jànkonteel. waaye lépp nag. buñ ko defee te yàlla tax rek. maanaam tuyaaba jañ cay amee.
1: ne la sëñ wax ne su ma surbaa waa Klaha. te ñoom ñoo koy joxe. ñoom dañuy daal di dugg ci biir. fi mu ne gan ñi nga xam ne dañuy ñëw di màggal si. waxuma la ñëw màggal si bisab sëñ bi rek waaye dox ci suufa Touba si nga xam ne. sëñ bi nu ne la ko doom nu ne la ko ñu baax ñi bëggee. suñ borom sedd ko ko. yow nga ñëw dox ci kaw suuf si. loolu rek tuyaaba joo xam ne kenn la xam ne doon la. wàcc àllu dax ban maskana taxalu mi. loolu bu ko sëñ bi wax nga xam ne dëkk ab xam-xam la boo xam ne nii. te lu mu ñaan suñ borom rek may na ko. lu mu ñaan rek suñ borom may na ko. yow mi nga xam ne nag da nga bëgg a ñëw def tawasulu. ñëw ci dëkk bi bëgg lu baax loo xam ne da nga koy ngóor yóbbu ko. war nga am aw melokaan. woo xam ne nii da nga war a indi sa nab. ñu duyal la ba mu fees. nga yóbbu ña nga xamee ne am nan yéene ñëw te ñëwuñu sax boo demee ñooñu xéewlu yóbbu ga nag mooy nga fexe ba ngoor si tuyaaba joo xam ne nii di nga indi jikko ju rafet joo xam ne si nga sëñ bi dina la duyal duy la ay leer ba boo demee yow koo xool sax di nga ko wàll ci li nga jóge loolu nag sëñ dong jar nay bàyyi xel bu baax ci ñi nga xam ne danuy ñëw ak ñi leen di dalal ndax Touba dëkk la boo xam ne borom da koo fonk ko lool nga xam ne li nga xamee nee na mooy sama cat ni mu fi dëkkul ñu génne ko fi ba ni mu fi desiwaatee yow mi nga xamee dan laa taw fiixal ngay dem ak a dikk di fi dugg di def lu la neex te sëñ bi loolu rek la bëggoon ah nga am ko loolu ci bi nga yoree bakkan di dund ah fexeel na nga góorgóorlu bu baax nga ngoor lu sa kem kàttan loo xam ne di nga ko mën a jariñoo bu ëllëgee sëñ Ndong.
0: waaw jërëjëf sëñ bu ndax 33 976 09 09 33 976 09 09 kon suñ mu ndoxaa bu mel ni gis nañ ne wax dëgg yàlla màggal gi fi ne nit ñi commencé nañoo commencé nañu ñew.

0: su ko defee li ñuy dolli rek ci ko jox borom kër yëpp mooy liñ doon wax mooy fexe ba yaatal
1: kenn
0: dënn yi, yaatal xol yi, yaatal dëkkuwaay yi, yaatal dëkkuwaay yi. Ndax gan moom mën nañ koo tere lu ne ba mu des nettali. Gan mën nañ koo tere lu ne ba mu des
1: nettali.
0: Kenn mënu koo tere gan. Léeg-léeg nga gis kër goo xam ne waay ja fay dal ren bu déwénee dina indi ñaar. Ndax dal ba daa dalu.
1: Ndeysaan.
0: Daa dalu.
1: Dafa dalu.
0: Waaw. Waaw. Léeg-léeg nga gis koo xam ne dal ba non seulement moom du dellu si waaye keneen ko ko bëgg a dalit. Mu fexe ba gàllankoor la. Ndax dalu. Waaw dal ba daa dalu.
1: Waaw.
0: Nga boo daloo dalee ci kër te.
1: Fi mu ne Sëñ Ndong loolu nga wax. Di nga gis kër goo xam ne day rapp lool ndeysaan. Waaye boo fa dalee. Nan lay teeroo. Nanuy ubbee seenam xar kanam. Ba yaatal la. Bokkut ak foo xamee da ngay dem lépp doy. Mais ubbiwoon seen kanam. Yaatalun la. Te fee toujours yaa ngi leen di bàyyi xel. Ki nga xamee ne am nam xel bëgg a liggéey sëñ bi. Wallahi bis bu amee teranga. Yow na nga meloon dina ñëw defal la lu kawee sa njort. Loolu nag ñëpp war ngeen ci bàyyi xel. Te fi mu ne Sëñ Ndong loolu di nga dem ci sañcaan yi ndeysaan da ngay gis ñoo xam ne dañuy bëgg gan. Te duñ ko am. Ngir ñoom bu nu amoon gan dinañ ko teral noo xamee ne ni lu kawe njort. Ndax ni sëñ mi ne dalalal leen ma gan.
0: Am na ñoo xamante ne fi ne dañuy togg sax. Di génn ci mbedd yi.
1: Di teg.
0: Di woo nit ñi.
1: Ñoo
0: leen xéwlu.
1: Ñoo leen xéwlu. Waaw.
0: Leen xéwlu. Léeg-léeg nga dem ci koñ boo xam ne. Dafay am ay kër yoo xamante ne duñ am gan. Léeg-léeg seenu dëkk bañ dëkk wala seen i mbokk ñu ci bëri dañuy am ay kër ci biir dëkk bi.
1: Ca
0: su boobaa gan ñi moom day wàññi ko. Su boobaa da ngay gis ñoo dañuy togg di ñëw di dugg ci yeneen kër yi.
1: Di
0: woote ñëw leen wax leen seen gan ñi ñu ñëw.
1: Ñëw xéwlu ñëw xéwlu. Ñëw xéwlu.
0: Waaw. Loolu it suñ munta xaalu.
1: Loolu lépp fi ne nag xam dayo bi nga xamee ne moom la ñuy am. Ci màggal li sëñ bi. Santale ko suñ borom. nim ko fullaale nim ko faydale. Nga xam ne defal na ko boppam. And koog mag ñi def ko. Ba pare digal leen ngeen di ko def. Te Sëñ Ndong lu sëñ bi defal boppam. Yow nga ñëw di ca royaat. Ku xamoon doole ja na mu toll mu war dem si. Loolee nag moom la ñenn ñi xam ba xam ne luñ ci def xeeb ko. Luñ ci def rek xeeb ko. Ndax xam na la leen ci suñ borom di fay. Koo xam ne Sëñ Touba dafa wax ne sama borom damay may ba pare na ma ñaanal. Xool boobu dayo damay may ba pare na ma ñaanal. Nga xamee ne moom la mu wax ala kulli aalin muy tey muy ëllëg di nga ci teg bët. Kon nag kooka booy dindi sa ci sa wërsëg. Wala nga di ko santale nga xam ne doomu aadama ni ko suñ borom fonke. Loolu Sëñ Touba teg leen foofe. Nga di ko teral ngir waxi Sëñ Touba ji. Kon la nga cay amee ëllëg kenn xamul lu tax Sëñ Ndong.
0: Jërëjëf Sëñ Moundakha am na solo. Xam naa tomb bi ñuy mujjee. Ni ko Sëriñ bi santaane woon rek muy sant leen ma yàlla.
1: Waaw.
0: Sant yàlla nag. Yaatu na.
1: Waaw.
0: Yaatu na li ma ko waxee léegi. waaye Sëñ Moundakha it am na ci côté boo xam ne. dinañ ko tudd. Muy côté yàq gi. Côté yàq gi yàq. Xam nga yàq moom suñ borom dafa wax ci alquran ne yàlla bëggut. Yàlla bëggut ku yàq.
1: Allah tusrifo.
0: Waaw. yonent bi bëgg ko woon sëriñ bi it santut kenn mu yàq. Kon loolu it faw borom kër yi bàyyi ci xel. Bu ma ne yàq gi jublu wuma ci ñàkk a doyal maam ñàkk a def dara mu doy.
1: Waaw.
0: Mais mbir mën naa doy.
1: Te
0: du ëpp.
1: Xaabaabal.
0: Te du ëpp. Ndax boo xoolee fi ne buñ jógee ci màggal Touba. Borom bay ci mbedd yi.
1: Waaw.
0: Maanaam da nga fay fekk loo xamante ne wóor na la ne lii moom. Bu fekkoon ne defuñu ko fii bu màggal gi jàlle dara am foo xamante ne dana fa mën a dem. Te bu fa demee. dana fa am njëriñ.
1: Dëgg la.
0: loolu doon loo xamante ne lu ma da bàyyi xel la. maa ngi déglu maa ngi seetaan kay rek imaam ki dem te mu dëkk Njaarëm.
1: waaw.
0: muy wax yu mel noonu. Te loolu doon loo xamante ne lu ma da bàyyi xel la. Maanaam newuñu xam nga buñ la nee. da ngay dégg ñu ne la Touba dëkkub xéwal.
1: waaw.
0: dëkkub xéwal la. waaye waxuñu la nga yàq.
1: té señ ndonga li nga gën di xababal nonu ba yaq bu féké né ki nga xamé né amna katan gi su mëne gën touti ab distance rek dina gis ñuko soxla
2: deug la
1: kon la nga xamé né demna ba né man damay xababal ba muy dess di yaqku té duma léré né buma doxé luma 4 km wala 3 km ci Touba gis ku ko soxla yok sa tuyaba la
0: du ag 4 km sawetu kër rek sawetu kër dong fu ñu ni fa nga dëkk té dëkk fa nit ñi ci jamm xam nga fa ño xamantene yow war nga leena mëna dëmbël ci magal
1: isa
0: manam fi nga dëkk té dëkk fa ci jamm xam nga fa ño xamne war nga leena mëna dëmbël ci magal
1: dëgg la
0: ah ñoñe nak yow mais dëmbël leen
1: té
0: yalla tax
1: té day yokku ci xel
0: waw
1: day yokku ci xel ndax nit ki soko sa boko dimbalé mu bëgg la nit ki do ma do bi sa boko dimbalé rek mu bëgg la señ do nga nit ki du bëgg nit mu dila bañ
0: deug la
1: dila bëgg 100% ma bañ la mu bañ la amut so ma dimbalé rek mu lér man kat fi télé na fi té fi la sama carton ñam nga ñew jappalé ma ci li toujours ma ng lay bayyi xel
0: deug la
1: té ñaan gog nga xamné ci xol lay joggé directement lay def
0: señ dong def señ muntaha famne ci biir dekk bi man xamna fi ay nit ñoo xamne famne bo magal gi terew ni dañuy jël seen xaaliss ñaare señ daara yi dañuy ciblé
1: ça
0: nga xamne list la non lañ koy defé tabaski non lañ koy defé magal ay jikke rek ñu wolo ne la nangam ak nangam te leg sax yow man nga baña jaxassok ñom man nga baña jaxassok ñom waye nit mo lay xam rek xamna yow xeyna sa situation da ngeewut nonu muneko diw de boko dimbali won te yalla tax boko bolé won ci ñi ngay dimbali na am solo
1: te fi ne señ ndongo joxe bo xamne dañ la bet fogi woko doole ji foko tak passé nako tok rek ñu ne la ah yow kat li yow lañ ko jox mu leer ne li ñu la jox ni yow fu nek sentu ngoko fa te munoko am mu ñew bet la ci sa biir njabot nga wara mëna ganalé ni doom adama yépp di ganalé jox la né la ganalél koku señ ñongo bu la ñaanalé direct lay def té ñaan nga day nangu ndax kat jaamu yalla ci jaami yalla yi nak moy nga sét fa nga xamé né fa lañu néwé doolé nga dimbali leen fa señ ndongo
0: wa jërëjëf señ Mundoxa loolu amna solo muy fexé ba ñi nga xamné ya leen tané nga dimbali len
1: deug
0: la dimbali len ndax bo xolé dekk bi manam dekk la bo xamantene bari na fi ay nit ño xamne wax deug yalla sen loxo jiru sen
1: gannaaw deug la
0: waye bëgg dekk bi ak bëgg dekkok sëriñ bi
1: waaw
0: mo len jëlé fañ dekkon ënd len ci bi dekk bi
1: nga
0: xamne ñom dañuy yamale luñ ci dund
1: bah
0: situation num critique mo len gënal ñu nek fa nga xamantene
1: fa lañ nekkon
0: fa lañ
1: deug la
0: koku nak da bok ci ñi nga xamantene so len dimbulé rek yalla dana ko gis yoonte bi gis ko sëriñ bi ci bopam gisal ko bopam
1: deug la ki nga xamene dafa bëgg dekk ak sëriñ bi di jaamu yalla di dox ci waawi sëriñ bi di bayyi ay tarem koké mi ngi boko dimbalé mi ngi melni ki nga xamene dafa nekkon ci jenen diine ñew dugg ci diine islam niko islam wara teye dimbaliko ak yir ko jox ko la nga xamé mom la soxla ba du demat fa mu nekkon kon ki nga xamé ni mom ngay dimbali ci dekk bi ba mu tok ak señ bi dekk ak señ bi def li neex señ bi non rek la dem tuya ba jey am fe mom du ko raw sax ngay am fi ndax señ tuba mom mu jaddit la ginaaw da ñu ne mom day yeesal kon nak boko dimbalé ci doom adam yi nga xamé ni ñom lay waat di leen yobbu ci yalla sa kemta lay katan tawfiq rek nga ci am señ no
0: jeureuf señ Mundoxa na téléphone bi amna ku may yo légui ni xamna man na am xeyna da am def 33 976 09 09 señ Mundoxa so defé ñu bayyi xel ni ñepp ci ne bëss ba nga ñu
1: waaw
0: 18 safar
1: waaw
0: serigne bi ñaanon ne
1: waaw
0: nañ ko ci sant yalla
1: te ñu diko téer lo xamne danaka at ba at lay
0: ñew
1: war nga ci profito jëm ci def lu bax ndax kenn xamul sa tay kenn xamul sa
0: Allah ndaysan
1: te ginnaw aw yiw la wo xamé ne ni mom lañ ci jëlé nañ ci gor gor lu bax sant la ci señ bi ndax señ bi ku xamone li nga xamé né mom la ko señ bi fonké ba né lott na ci ñoo leen gën jappalé ma ci ah señ Touba kan ab dayom ni mu tollu fa sun borom Muhammad sallallahu alayhi wasallam kum né lott na ci li ñëwal jappalé ma sun borom xéewalé la nga dëkk ci dëkk bi diko santalé kon am nga tawfiq jo xamné war nga jaamay bu baaxa baax señ doom
0: jeuf señ Muntaha amna solo ma sha Allah su ko défé li nga xamanténi ñoo dëkk ci biir dëkk bi ba paré nek ci ay borom kër ñu gëna farlu bu baaxa baaxa baax
1: dëgg la
0: tayit nga xamné am kër ci biir dëkk bi ko señ borom bëgg
1: waaw tawfiq
0: la jëf ci Touba mo ko défé
1: rek
0: waaw bari nañu ko bëgg
1: té
0: mënuñu ko am
1: waaw wallahi
0: kon bu la ko fi yalla mayé da nga wara fexé ba nek fi nekkin wo xamné nekkin wu nekku la
1: señ bi gëreum
0: su dafa gan ñi ngay am parce que nak señ Muntaha ci nit ku ne ay ganam lay am
1: chat
0: fim ne nit ku nek
1: ay ganam
0: lay am
1: chat
0: lolu mom amut sama dem de ñew ci ne jankati alcorane bi gan ñi mi am ay jangati alcorane lañu
1: ndaysan
0: jangati khassida yi ay gan ñi mi am ay jangati khassida yi lañu
1: waaw
0: gaay sante samb ak lo nga xamne ñom benn do nga seen ki ñomit gan ño xamantene ñu benn do ñam ñap ñi nga xamantene dañuy aw ci dañuy def ci leneen nit gan ñu mel non lañu
1: ay si ñong kere nak dama deg waaj wax mu lu am solo nga xamene su sa gan ñewé te doon julli kat waxtu wa joté rek ne ko señ bi nan waxtu julli jotna nan dem ci jakka ji bu fa jakka ji sore ngeen taxawal julli delu wat ci yalla tok waxtaan li waral bis bi comme ni ko waxe fi li señ bi daj bo ca mané xam lo xamé ne man nga len ko yanké wal ñu yobale ko ba ëlëk loolu da ci am solo waye buñ topé ñi sante samb ba duñ waxtaané li nga xamé ne mom la señ bi bëgg difa indi yenen débat danaka du len amal njariñ té nak señ dongo sa waxtu dafa ris fexel ba nga ray ko ci lo xamene ni jéxal ko ci lo xamene ni bu gene fa joggé tuya ba lan len sun borom di bindal té nak bis bo xamene ni señ bi da ci magal di ci santlu fexel ba jotaay ba ngay tok waxal lo xamene bis buñ ko yobbo muy lo xamne señ bi da koy rafetlu bu baaxa baax amna ci solo
0: aw jey def señ Muntaha xam nga fi ne bo xolé magal gi li nga wax ci temps rek
1: waaw
0: amna ñu ko fekke won daw
1: waaw
0: te lata magal gi del ci wat
1: ndaysan
0: neewu ñu fi ci borom yobbu
1: leen deug la
0: ñoña du seen ak yafus
1: waaw
0: mo dox suñu borom yobbu leen
1: deug la
0: ñun ñi di ci waxtane ndax magal gi ñewul xamu ñu dañ ko fekke xamu ñu nga fekke waaw waye suñu njambar taxut suñu borom bayyi ñu fi
1: deug la
0: ngay ñu bëna gëni kon li am solo moy teŋku ci jaamu yalla ndax képp ko xamantene da la yombalal aljana koku mo la koy xañ
1: mo la ko xañ deug la
0: té sëriñ bi amna fu muy waxé né ñi faatu bo leen laajoon luñu gëna bëgg ci adina
1: ndaysan
0: moy delsi waat adina donte temps bu gatt la
1: bu
0: def lu ñu jax
1: ndaysan
0: def lu baax wa arghabu al ashiya ila al amwat
1: ngel
0: amwat na la amwat moy ñi faatu ñep waaw bo leen laaju liñu gëna bëgg moy delsi waat adina bu profito ci def lo xamantene lu baax lo
1: xamantene
0: leen mëna jëri kon ñi fi nek nga xamne jogeeguñ fi
1: dañ
0: leen di soñ ci mel non ndax lu baax kenn duko xeb lu baax kenn duko xeb yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako ben sahaba laaje ne ko ñu am alal gañ nañ ndax ñoom dañ mëna def te ñu amu ñu xaraxé amu ñu nangam yéndu sallallahu alayhi wasallam dako ne baat bu baax manam conseil bu baax gis nit ko xamne xeyna bëggul na def naka su non nga fexé ba génné ko ci yéndu bi ne ko lol saraxlu fekk ci wu yoon aw xeer wala ap pont wala lo xamantene mënon na gañ mala wala mënon na gañ nit nga jël ko fa saraxlu kon def lu bax def lu bax manam jafewu
1: du nen
0: bu ko ken xeb fimne amna hadith bo xamantene yaddu sallallahu alayhi wasallam day wax ne sen soxna so xamantene dafa doyon war lol lepp luñ doon wax ne dañ koy téré da ko dan def waye mu dem ci benten gis ben xaj bu ñew di
1: yappa
0: mu fexé ba may ko ndox mu nan
1: astu
0: bobu mu def suñu borom atté ko ci duggal ba jëna
1: waaw
0: kon nit bu mu xép lu bax limi def
1: lu
0: bax limi def ni ngi ko waxé légui rek
1: waaw
0: fimné amna ño xamné magal gi luñ am dañ ko ci def
1: waaw
0: fimné amna ci ño xamné amuñ ci sago amna ño xamné luñ am dañ ko ci def
1: ndaysan
0: don tane dañ ko ci def magal gi jall ñu
1: rek sax dañ ko ci def
0: waaw dañ ko ci def am ño xamné it nak xeyna ñom seen yef mom dañ koy téy moy lima wax légui fini amna ño xamné ci biir dëkk bi fuñ gis ko xamné war nañ la dimbali dañ la dimbali té dimbal la xoluñu ci ndax seen mbokk nga wala do seen
1: mbokk dañuy def
0: ngir def ta yalla tax lolu bari na ci biir dëkk bi defena it wa Touba ci kanam magal gi dina am ay wañ ñom ñu xamne dañ koy def ci santiani ci balie bi loolu doon lo xamanteni lu am solo la ñu leen ci ñaanal bu baaxa baax suñu borom jappale leen ci ndax ñoo ñu dëgg yalla seen mutaxa seen liggey rafet na machallah
1: liggey bu rafet la lo xamni ko suñu mutaxa waxe rek mom mo ci gëna jappate wo ci ñepp non rek la manam tol bi dafa yaatu ku ci nekk ak fak sawar wa nga cey baye fexel ba bu mu boy fimne ñi nga xamé dañu ñew magal ci sax di reer ka cey sonn ba fexé ba ko ka gis wajurum wala mbokam kamu andal loola sax ci liggey bi la té bis buñ ko woné ab yolam dina xép num ca taxewul señ bi dal mom ganam ñi nga xamé dañu ñew di magal ci lu ci way mëna jappé ba nga xamné dañuy magal ci jamm delu ci jamm yow Touba jojo fexel ba ngor ci bu baaxa baax lolu nak ñepp lañ koy wax képp ko xamé né dafa gis ku son wala ku rër wala kuy laccé def ci sa kemtalay carton ba fa nga tollu nga xamné man kat fi la mëna yëm lepp na nga def ko ci ngir magal señ bi magal lé ko señ bi ndax ben señ dafa mo sa wax né ñun mouride day bu ci kenn rër lu ci way di def rek bang koy defal señ bi wala nga koy defal gën ak señ bi fas ci la nga bëgg te xamne boko ci fasé sun borom dina ko nonku ndax dara neenut ci gan yi nga xamé ne mom la señ bi ne nañ magal te bernde kon lepp lu ci way def fasalel ci sa xol yéena ne li kat ma ci fas mbir mu leer na yow lo ci fas insha allah diñ ci jot señ dongo
0: jere jeuf señ ndoxa na dafa melni liñ ci leen ci waxtu na ñaari simili mo ci dess waye muy lu am solo li nga wax non ci walu berndel gan ni
1: deug la
0: dalal leen ci walu yaatal leen ci walu akay bi
1: waaw
0: yaatal leen ci xol yi ba gan gu nek ñu fexé ba lamu bëgg lañ ca man ñu def ko lañ ca man ñu def ko
1: deug la
0: loolu doon lo xamanteni luma ta baye xel la benen message bi ñu jall rek moy leg leg nga gis ay gona yo xamne dañuy magal ci na lolu amna ñu kurel guy saytu lolu
1: waaw
0: fexé ba wut am numéro téléphone bo xamantene xeyna dañ leen koy dañuy fexé ba am yor ko
1: waaw
0: nga xamne même bu réré kum dajel dana mëna mu jël téléphone am woté ci numéro bo mo leen na gona yi gan mi ngi baram sang
1: lolu nak señ ñoo nga amna ci solo tax réré bi day bari lolu lolu nak bu ci way jur yi cete benen méthode bo xamé né dinañ ci farlu bu baax don tawon dang koy bindal am numéro mu yor ndax fa nga jëm bu féké né yor nga numéro fa nga jëm di nga tassé ak nit sax bo yor téléphone nako wotel ñu wotel la nga jot koko loola da ci am solo ndax lég lég da ngay gis ko xamné day rër ñew taxaw fi sawet né la dama rër nga nako fa nga jëm xam nga fa ben numéro mu né la dédét kon ku ci am xel fi né bala nga juk wajal fa nga jëm té xamu fa fexel ba am fa numéro bo xamé ni bo woté ñu jël ci la loolu ci am solo señ tok
0: jërëjëf señ Muntaha xamna fi ñi tejé moy benen bi ci def moy nit ñi nga xamné dañuy magal ci yor seen téléphone yi ñi raay nga xamné fayda yomb ci ñom lool
1: waaw
0: xam nga yow mëno di magal ci dëkk bi xeyna xamu ban heure nga fi ñew yor sa téléphone ci yoon wi nga manipuler téléphone bi fay
1: waaw
0: nga xamne yow boy wacc fi ci dekk bi day fekk sa telephone
1: fay
0: do meuna wote kula wote lo def
1: waaw lool nak war interna baye xel
0: lool yit niñ ci baye lo
1: ñoo xamne dañuy déparé fu ñu jëm té xam fa ñu joggé té xam ñu fa ñu jëm nek seen appart di mëni pelé ba mu fay yow bo ñëw bo bëggé wo numéro ba nga xamé né mo xamul sa paré fay na
0: dëgg la
1: doto mëna génné numéro ba nga xam té kër wo ko numéro ba né ci appart ba lool jar nay baye xel bu baaxa baax
0: jëre jëf seññu ndox amna sa
1: kaddu wa jëf seññu ndox amna solo yal nañ dem ci magal gi jam gan ñi ñew ak jam té liñu bëgg ci lu baax lepp suñu borom defal leen ko ci barkeb Cheikh Amadou Bamba ñun ñu fekk suñu borom dimbalinu maynu dënn yu yaatu yo xamne man nañ leena téru té taral leen ba bu ñibé gëreem ñun ñëpp ñu bokku gëreem ci barkeb Cheikh Amadou Bamba suñu ndongo
0: jëre jëf Seigne Muntaha ñu ngi ñaanal ñëpp jam yalla def ci rew mi jam def ko ci dëkk bu sel bi suñu borom dogal ñi ñew ñew ci jam ñibbu ci jam fekk ñu ci jam ci barke Cheikhou Khadim amin di leen dox dig dajé traata bi ñew ci waxtu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: dafa ay sant beng beng mu andan ngeeram tefar mel ni abdoule mbate geewal ludul jong ni jaarama tay aw ndigal difar lo ko wa ko ko daw jekkatul dama tek ndaw suu param cheikh kabis kandaw to tamu sut param yepp xel majis moy faso jog begel yepp far ba far yepp ben te aw far du jël mi ngi waaje kay sel sel rek bek kana yepp far yow na tam xel di dal mi ngi japp geettam di xeppi param ba to yal na te mi ci rek seeni xol majis nang muna wax ma lo bëgg yow mana ko ludul jël la man soxlawul ku jël la ludul ndaw sa ay nax la jël ku jël ndaw sa mo jël la ay nax niwul lay nax niwul rek la bëgg man te ku yuut ludul loola ay xelluwul kon yalla am lo xam ak lo xamul kon la ludul yalla am nañ bëggal kon yalla am lo xam ak lo xamul kon la ludul yalla am nañ bëggal kureeron ko deewon ko taalam fayan kamaj rek la won serign be ma wal bama ngi beex nak di wal gaay fay namay tante gi may xarete yow waxal ma wax yalla tay ji ak bi yonnam ñu santal ma ta sang bi may begal dama bonte sofante xol xos bade te mo ta bama ma baaxet te taf sakutal dama bonte sofante xol xos bade tamo tax ma baaxet te sa saputal dama dik def kenn ko xamni ki xamul laf manul laf mu jog fam ma fal bama ngi ni del ngene la ngeerum te def kenn tay nak ku wetti kurel geeram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu saxel dejul geeram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu saxel dejul xarit nit ñi kenn man la tax ñuy gërëm te kenn man la té ñuy goré dé ke jëw dañuy lekk say yëf di wax say ayib defal leen yow rek ngir yalla yow fajal leen lor faaw tay noppi kon ñu jël faaw say lor nga jël seen yu kulay jëw te yow do ko jëw jox na lay tono tono man nga ñaayam te dess nak taxaw kulay jëw te yow do ko jëw jox na lay tono man nga ñaayam te dess nak taxaw sa xol bi bu muy war waré kay wañax ngirub jëw mu ñal ndax fay yalla ñew ku far japp far muñ ba jot ci payam ñakoy nonu xey bon mu xey te taxaw ñegam yalla mi boole nit ñepp def lañuy dox di moy lub laram de ti daw ku toppul boromam du topp kemam ku nar ñepp nangul ko mo gën di ndaw bayal rek saw sas ku waccu sasam lamuy def ci bopam la xal setalaw la lay war ci nit ñepp yow de ko def te far fatte mbolem la war nit ci yow ku yallaay defar lo njabotam gi kët da ngay muñ ni suusi nga gis ñepp aw muñal yow te selal sa jëf kon nga am fay yalla far gën ñalay dox di jëw xarit deug bul gaddu lu tank nit ku gaddul ni do tank gadduy loram xarit deug bu lette bu leblayit lebak leble tay ji dumay ken ngeeram ku ñew leble tay yeb ba fay jot fayul da fay yaq sa der nga yaq ko deram te ko leb ba fay jot fay u ko kayit mu far dañ ci tay mbir nga dañ ci mbiram bayil nit ñaak seen yefut seef ba fa doylu wallit ku neeki yefam liggey yal sa bakkan ku yaakar nit ba far jekk jambat loram ak ñaram ku yaakar nit ak lañuy jëf ba tax mu xey tedd ko ke yorul am salam lu bon bon na ngay xey di def fawul lu fac soxla bul tete wolé ku ñam sa bakkan mo yul di dangal dangal ko lu ba di wu sa sam di ciram amal la ci asulla am af ndariñ amat itte ndax yalla may la xoram defal yow te jël mba nga jëf jox ko sa serign lepp gën tete wo xala cham njegam nak jëfo jël jëfo jox ko it tegal loko le kon batay do loram njegam nak jëfo jël jëfo jox ko it tegallo ko la kon batay dolam nit ñi nga gis jël ñoo waxal jël ñoo defal lo man di def yow de ko def ngir yalla daal lo wax waxit ñi wax lu bon lo def defit ñuy def lu bon lo jub jubit ñuy deng daal lo soñ soñ nit ñi saxar mba sax ñi fay kuy def jere setan ñu fay ko ti daal lo xam bu xam bit kenn du no yaka waja bax waxumay wañax tay li ke rey mbir amna dal samal ta diggal yalla yow li rek ka def soñe ka yete kay xulil nit weena dal nit ñepp xam nañu yepp way xam yepp yiw ko gis mu ngo ko xam xamam dafa lottu dal ko ci fexé te la juk juban ba wax juban ma nga lay fexé nono ko bañ li xam ko dal ko ci fexé yobbo kawon faña jup awon ma nga lay fexé tege ko fuñ tay miccu daal li nay jegam mo am la gën na nga yow yow fa ba ci ñeppal seen mbir tay waxu daal nabul tewé nopil tewé jappul tewé farnul tewé santal te daw tay muslu daal ñun ñepp yal nam yalla may muccal ngariñ fawa ngaram ak fal gudul dañ mukk daal mbok ak murid ak jambar ak ko man di gis buy dem demal buy jekkit ngay ñukku daal ken reeratul tay ngir ma ñepp ko xam bu wër ko gis demul dafa jox mbiram saytane daal kuy bañ digal saytane mo saytu mbiram saytane nak kum saytu mat nay wattu daal li tax dawal li tax moyul li tax bayil ñepp ak lañuy def tay fexé raw faw daal ñaaxal sa bopp ak képp koo gis muy sawar tay daw lu dul sab sang nga wax ji nga ko daal bul wooti nit bul soññi nit bul xutba nit wéela sa bopp ak waaji daw ni la ñëpp daal bul wooti nit bul soññi nit bul xutba nit wéela sa bopp ak waaji daw ni la ñëpp daal kenn dootu gis may wax ko dul sa bopp lekk luma deeti wax sa bopp tax xamnaa ni daal luma deeti wax luma deeti def sa bopp tax nit ñi ma gis jeruñoo ti coo wak coona daal kuy bon na bon kuy jun na jub lu ci man di am man may liggeeyal ban ba tey gëm yalla daal kuy bon na bon kuy jun na jub lu ci man di am man may liggeeyal ban ba tey gëm yalla daal murid taxara ngi ni setal ndiram te xalam nit ñangi daw di ca jëm ak seen yef di gëram murid taxara ngi ni setal ndiram te xalam nit ñangi daw di ca jëm ak seen yef di gëram ko jek da koy bëgg kay téro ka san yefam te xel wa muy dawa tax xel we ko may limu am te donte day tedd ci jaaram du yobbu du dem ken dootu gis lu mu am ken dootu gis ku ca jëm dawal ku daw am yëf bul bëgg yëf te taxaw taxaw di bëgg yëgit ñaawal sa bopp ak yam xëy tedd tookale ngir day xañ ku am la mu am tey jox diggante ku ñàkk ak am di yokki moyam xeytëdd baaxul ci ndaw baaxul ci men magit baaxul ci ab sëriñ it baaxul ci am muritam farlul ko am taxa sàggan am xelam rafetul kuy daw ba jot leuf bu daago lol recc ko dem foyam yam fate bo fay wesu jëm ca kanam nga gis ñu nangul la fa weso te jëm ca kanam ab dag da fay farlu buram raw ko fa fate far bu farlu waccul ka jito kay du wacc ñam atana lahu jigre rek ci kep ku na serigne bi doy nanu kuy jamoti do ka ko gëm doy lo serigne bi le wallis jamu yalla ta do doy lo ndjelam ba wuto ndjel bokul ak lañu xam serigne bi day raata kay wut lef ci nunu nitam ni raata kay wut ci momit lef naam ta lu am mbolam limuy raata kay wut lepp yal nako am naam limuy raata kay wut lepp bokku geureum wax jangi ni matte wax ji doy na ñepp xalam ku yor xalam na xalam am xel du fay lu xalam wax jangi ni matte wax ji doy na ñepp xalam ku yor xalam na xalam am xel du fay lu xalam sunu kharibi ya kharal muslim ci sayyafati joxno ci aajona ni yef dolli ni yefati do ñak mukku saway taw muy am yef laram batal ban gaate mband yaadu yeti duno ki cant banuy kelax di te sakafal tey fuura kay dox di baawan ak sunuy mayati banatay sunu digg ak yow mu neeti perej perej perej ni wala ndolen ñewam ndamati ñaata de may nu tarawo faaw def nu ko yit muy taw di te sakafé sal ñepp kay sawati saqata may yalu dootul jeen xerrefinul ya may nit ak ginne ya may mak te may ndawati ya wat jabar bu ne wat yefer bu ne ci kun nga doole kun faye ko no ku jabar du waxe ay doole yow doole ro fa li ñu wu nek ci nun ak jepp doole ku fit ak cant go na wati ro fa ci nun sutura ku sañ sañ ak jefi yu ak wërsëg ak jàmmakum koom ak lu deeti wuti yamay tiraangaaki ndimmal jopp buur aki mbég ànd ak njariñ yu amul ak àpp faf ñëwati walluk ñëwal mbéggu sedd xol gu beettegu saf goandul ak pënd yal nay xiina kay tawati yaa gën xarit bu ne gën koo jis xaral ko ci say yëf jox ko neenu xareetal laf ci say yëfati di bay ba sa mbay ñor xom nanga ni jaf mbay nek ko sank ci alum neena bon bu ko def ku japp dagg juure yi jo xam ni ñepp ta xat ni xer delu di xaraane ka ñak ka do bu moy te bul tudd kuy moy bul waxu moy amit nopi ci kuy moy moy am yepp nga nopi ci ba bay lu bon ak ka koy def ndax te nit bu dekul lu bon te tudd ka koy def booba def na ci la moo jaalu jar dëgg nit kuy jëf baam jërëjëf wax nit pisaalu waral mboolem jëfam jëni ëf man xawma ñam woo musul sax loo ca taqiri bës mooy góomuyul bu ca jekki ñal ngalee ka suruf jàmbur bu mooy defalub jàmbur ca mooy gamu muy maandul ci moom ak yëfam far yoo te sàmmu sa yëf lu jar mu yoo deeti bokk ak gaaya mooy lori muy ñam woo musul dara man ngaa ñàkk waxa la ca sa jàppal te bul jëwu nit bul diglu kuy jëwu nit kuy diglu jëw ak ka koy def kenn baaxu ca jëf bul jàkk bul rëtte tooñoo kenn tudd la nit lu yàgg yàgg ku tooñul mucc yàlla du kap xamal ni yàlla du may nit laf ju muy lore nit ko am lafit bu ca deelor dal di ñàkkati la tuubal ka sant ñu far say mooy te dolli sa gëm dakul la mboolem lu bon faw ak ka koy nar a def jumaa ji ban ba digal mboolem ñu ñam soog a dem ku ca i dem ak ku ca dul dem dee ca sant ka dem jumaa ji ban ba digal mboolem ñu ñam soog a dem ku ca i dem ak ku ca dul dem dee ca sant ka dem bul def ku ca i dem di wax ak lëf ña cay bañ a dem bul jekki bañ caa demit yaari yëpp duñu ndam bañe ka tay dem kay daf jep waju demul bul roy ka tay baña dem seitan yalla na wedam dem ci arafet yalla na muy dem nun te nopi ci kuy dem ak ci kuy jekki ak kuy so wakay gajadam la war ci nun lepp bi rek biti yalla na nu tay sax dak fa wo teraw kuy wolo rak xadadam bul ñeddulo burate ndam ngir yeyo na ludul ñi dess ndabal ni gu dess tubal tere ci bu gaaw ñi dal ndabam latte bañ ko ñeddulo ci sandak lo man di def bu la wo sanel te wuy ji ko gaaw bu seeni soxla dajete yow dalal di falan sa soxla daw jëm ci soxla man degem ci lu gaaw ko ci lo soxla ak lo bëgg jëm ci lamuy soxla ak bëgg mu fajj tay soxla mo ta de gaaw fajal ko toxla mu fajj tay toxla yepp fi sa fajina may gëna gaaw sox fajina ma gaaw xamal ni jakk saxaru aljana ku ca jëm bu de ci nodd la fatam te gñaan ca gaaw bu de ci nodd bay lo japp dem ca te ñew tarde di ay te saxar ak waxtu ñu gëna gaaw ñoy am dañuy gaaw ñew te gaaw yi duñu nekk kennit ko bëgg ñu bañ la raw da nga wara gaaw yow ñax la fal yaari ñax la fi ku bëgg ñu bañ la raw da ngay farlu ñax la fi yew jaar te gaaw ñax la ku bëgg mu bañ la raw da nga wara sax ci fedd li la xasa yekit dekk ci gaaw tis baraki te ku sa nak geesu baaki timis yi waxtu yépp wu ci ñew yal na ni ñata gaaw nun yalla may waja kay jak dekk waxtu jot ba waxtu jot nu and ak yalla so bu ca gaaw sun gangu tedd ga and ak barke gontu na dem yalla ng ko sero ti sar gol ko ti ko ti yalla may ñew ak jam tay delo ko yiw dinu ba kuy u ba fekati no kuy yu nu fat ko ti te yalla nanuy teewe kepp ñew bu muy xala ñew tey fonku faw waka jox akam di yokkoti yalla ko fonku lu ak yonen ba bul wayafal lu yalla fonku lu ak yonen ba naw koti serigne bi da nako magal lola kay teralit te da ko fonku lu bi rek biti xam koti ñu tedd ñepp ci da farlo ka digi yelu juk teda ci begle ke beg yi wangi roy koti mo tedd mo ter la yombul day faxas moy nit te japp saytan ak jëmum jëte koti ne la ku wunti lor ak wunti jahannam nak ubil la aljana ngay jamo ka sakoti te lepp lo ca dagane am ko am go rafet bo jeggulo la nga da to nit ñu far koti dula fudul yermande kuy wo wacc ci nun ba wa fa kay yereme kay degle ci kit sun gan ga mo gëna reey mbir rek foko fu gis yow yalla fay ko ci nun aw yiw begal ko te def nu dalam nay dal ak nun tin ko fa wo ci nun nuy teewe ñew bu mu ñew sargal ko ko te yalla ni ca yermande ma xi wala ni ma am yalla ni ca mbegam ak cantam gu reey ni ko am ko xam ni ki dafa xey am yaari nga xe njari fa buumi cantam ngeeram xabaana japp na ndam xolam du tang du titit ngir safam ba du joy jëm fenn momit du joy jëm fenn yalla na mo xam ñun ñepp yalla na mo xam yi wepp wepp te wut ko wut ba tek ci sunuy gët mus ko bokk ko am yalla may ngeerign di bawo ku jur fa yalla di ñew ci nun ngeeram di bawo fa wet ku nun ci nun di ca jëm yalla may ngeerign di bawo ku jur fa yalla di ñew ci nun ngeeram di bawo fa wet ci nun di ca jëm mo japp nga xi nga neelam sol baas ni ca sax ngeeram duggal ci sunuy keer boole no ki deeram mo sof ngeerign yep bi rek biti sitti ci nun jebal nu ci fkay yep ak tafiya fa nu xoram ñun nonu xey taxañal yoonam waxey nu taxañ ni tegg benn ca dekku cant baati ngërëm moo tee nu dog moo nu faatal moo nu tee ji si ndog moo tax nu dëkk ki ndimmal sax ci neexu yaram moo jàpp lépp lu nuy lor faw na bunu nun ngir bañ nu teg ca sunuy gët bañ mu teg ñu bëtam yanaa di waayam ju dul tàggoo ci mbég bañu xëy bis boole koo ci mbégam tàddal fa sedd xolam mbaamay jënam wusaxa mbég ci dexam bañu fab kooku dexam joo ci dex guy wéy di wéy te du yam yanaa di waayam ju sedd xol ju sedd yaram joo xam ni teg nañu tiisam yépp fam mu ayam yanaa di xejjam bu xejjam yépp yéemi biram te bokku ñeeko ci gépp wet mu tiimi kemam yal naa di santam bu ñuy santoo kasante ka gëm muy dolliku cantakay santoo kasante ka gëm yal naa di fuuyam di ndaanaanam di mbërëmu ko saf de ab tagam faw di soppeema ko xaritam te saasu jot yal na fab ndolleen lu wér ni nu am nu dal di nangu ni ca cantam gu wér ni ko am yami fa soo jot ci buur ak xol ba yal na nga am xelak ngor ak wala réeku bi yar bu baax ak ufit buuray ka gën lépp moo jar lépp yal na la fa gënal sa jëmm ak sa ñëpp ak loo ma soo na me def te yal na ngay fàtte yow mii lépp lafa lu la saf ngir sopp jëmmam ja suuxal lépp lafa lu rafet xarit bu ànd ak yow taw ñëw mu wàcc la daw bu dooni sox na mu def lay def du ngën ji xarit koo xam ni kii day daw taw ëpp naa tegi sox ku boy di dàq bu seenee gaynde dee su ko jot lu nekk gën xel mu def bum xel desee lu ni def bum xel ñëwee lépp ñëw xel yal na dikk te mat bu nit ñi dikkee fi yow day mel ni ñoo yami xel te ni garab di su taatee nag la xel yamelit bu ñuy jëfit fi sa bët day mel ni ñoo yami jëf te xam ni saa yi ñu feesee jëf ya am ca juwat xamal ni jëf dana rëytiw nit te tuuti ba dee fa yàlla jëf rëy fa moomit nag te tuuti fi nit yàllaa rek la fa rëy nun ñëpp yàl nanu wat fa yàlla ñëpp sunuy jëf wat fa jëpp jëfit jëppu mayam gub laram daa moomi ñëpp akanut may googa yal nanu dundandam ba saawu ko nut walam gu daa jot jaayam yal nanuy ñamu jot te mbég mu waayam jotoo nit yal nanuy ñete jot nu ñëpp yal nanu ubbil wuntiiwu yi mu am dugal nu caaki ngëneelam nuy soree ci tawat yal nay tawug lem ci nun goo xam ni gii ba banuy tabbeeki mbég ajjanay firdaw si dootu sewet yal nay taxal yërmandeekab xam-xamam ba ko saf ci nun te def nu ñu lor dul teg ci ñoomati bët yal nay taxal jëmmam ak jàmmam ju nekk ci nun tey lonki canta ki ndimmal sépp saa dina yépp yal nay ba mar jëpp lor ak yépp tiisaku ay ñu bokk nuy teggi faw ak lépp luy taxaxat yal nay saral sunu xol ci soppe faw aki bañ seral ko guy ci dëkk ak gan saxal ko ci sët yal nay gërëm lu nu wax yal nay gërëm lu nu def yal nay gërëm lu nu fas yal nay gërëm sunu xet yal nay saxal sunu xol bi ak sunu yaramit ci guy yal nay tegit koo xam ne bañ nanu ngot yal nay mayum xët ku nu yéenew ayeeg ku nu jëw yal nay falet seeni dëñ nag ñuy rataxa di lewet yal nay teral faw akay teeroo ki canta ki mbég ñay wax ci nun jàmm kay def noorakum nawetit yal nay fa bit ndabi mbég ak gaal canta ki ndam ci sépp saa di nu jox nuy nangu faw aka fat te yal na fa bi yërmandee mag mbóota mag njariñam jëbbal nu boole ca mucc ak barake faw aku fit kër ndaw si dëkk bu sedd xol la yal na ko mbër habang geram may no fa walui jubal sunu mbir mbir yal nafab jannatul firdaws ak njarignal adina jepp ngeneelam jox mu jox gunu bir njabal ka japp na mbollem sey ngeneela ngi ñew yele ngi lay nuyu ye ngay waaja ñew te sawar yow tam na wet jumna sey mbir jumna jang na yewel saaja yepp fa jondo gomi tuuma yeer kutal nga dem jam ta mbollem ci ni ñor na ko ma te sap na sap sama yaangi di wey ni xassa say bañ torox nañu seenu cent neena mel lañuy ragal ni jalañ seenu tawat ni wesar dundal te jekko sa mbollem bañ yi faw ni ga yey rendi jekko lañuy ñaddo kerendi bu wër dundal te jekko sa mbollem bañ yi faw ni ga yey rendi jekko lañuy ñaddo kerendi bu wër yow yalla yal na la fenkul jep waju la bañ tegal la faw fi suuf ak wepp ay wu mu nar nga doole yal na la guufal tanki gaaya la bañ ñu bokk jóoru fi suuf ak jëpp lor ni la sa nga doole yal na la guufal tanki gaaya la bañ ñu bokk jóoru fi suuf ak jëpp lor ni la ñar ka teg ca kaw asamaawam yëpp yal na la teg ca kaw sa bañ yëpp ak tay soppe ak ñala jur katay tuwaame wa sab xol sedd yal na ko fop jëbbal la njëbbal gu sab xol sedd sedd gu tar kër ndamal jaay biir ak biti yal na ko fop jëbbal nu njëbbal gu sedd xol te boole nu yor mboolam ya sedd sunu xol buy yal nañu nuy bu ngeeki mbég ci ba dugga nun ca àjjana sar mbég ñëpp yal nañu ànd ak nun diwey basarak nun ñi ci àddina dugga nun ca àjjana far mbég yépp yal nañu ànd ak nun diwey basarak nun ñi ci àddina dugga nun ca àjjana far mu dëgg dàkka juddootul fëgg mu këti bis maa baale pepp mu dul jeex ak tiraanga ju bir ko bari lab mën a téye te tabe am mën a maye lor ju ne yal na ko téye yiwu ne yal na ko maye ta bari la maa téye te tabe am mën a maye lor ju ne yal na ko téye yiwu ne yal na ko maye ka sakk sépp asamaaw te téye sépp asamaaw ba xam ni seen asamaaw du daanu yal na nu téye ka xëppaay mayam fu ne te may ca mboolem ña fa ne yal na nu xëppi may fu ne nuy santakay bañ a tay ka yor ñoñam yor bu rafet ñoñam ña yor ko bu rafet yal na nu yor yor bu rafet nu yor ko kenn bañ a bàyyi ka mën a jàpp la nu neex jébbal nu njébbal ga nu neex yal na nu jébbal lu nu neex lépp te def nu ñu nay ka mën a fal larab bu ne yal na nu fal barab bu ne natal nu waa barab bu ne jox na njariñ yi ci jëy ka mën a jébbal addinaam jëppub laram ak àjjanaam yal na nu jébbal addinaam ak ajanaam ak tono yi ka mën a teq benn sox junni ju koobani sërëx yal na nu teqal benn sox bu lare mboolem koobay ka mën a wooji mbégi mbég yal na nu woojal mbégi mbég yu dal di ñëw te bañ a tag te naka jadda ka noy ka mën a ñoddi ndami ndam yal na nu ñoddil ndami ndam ñu dal di ñëw te bañ a dem ñu wér ni tax bañ a xoy ka mën a fab ceebam nga neel jox nu ko fa wak barke teel yal na ko fab jox nu ko teel ñu jël ci barket xej yi ka mën a fab nawet bu baax jox nu ko ci baaxam bu baax yal na ko fab jox nu bu baax ci mbégte dolli surga yi ka yori surga yori tool yal na nu jox surga ci tool te tàggatal nu sunu tool mu mag génne cant yi ka noti surga noti tool yal na ni cat surgaati tool notal nu wullil nooti lool ñu jox nu mboolem denc yi ka mën a dimbalib laram te mën a bàyyile ab laram yal na nu dimbale yi ngërëm bàyyile nu tooli yàlla yi ka yor ndam ak ndimbali tool yal na nu jox ndimbali tool yépp ki ndam yu mag lool baykat yi ñeenu ba tay kamana dakku ay mbay yalla mu dakul ay mbay wepp ta jox nu jammi mbay jepp ak njariñ ñi soti kamana xeyf ab aljana yi firdaw ci jox nu yalla xey jox nu ko noy santa kaway tana ko ya mana maye kamana xeyf ab aljana yi firdaw ci jox nu yalla xey jox nu ko noy santa kaway tana ko ya mana maye yalla ñu japp senegal geppal nga ne senegal yépp duggal ci genn gal te jox nu doom goga gal yalla ñu japp senegal geppal nga ne senegal yépp duggal ci genn gal te jox nu doom goga gal ma jox sante ban baati ngir moma may lu saxal da joon ak lu saxal da jul murid yaangi bolo di lim seeni may Teman jiemu malim samay may asal dama rustarax ngir lu reey li ma am te xamna ni man la ji wonit teful lu ban la ji won ak lu baxul bunul te tay ma ngi tax lay tiranga ci fal kula tan sangam da koy japp reey mu faratal ko aw tundu may koy alal da fay sant dengeng mu andan ngiram te far mel ni ak tole mbate geewal ludul jong ni jara matay aw ndigal di farlo ko wa ko ko daw jekatul dama fek ndaw sey param chek khabis te ndaw to tamu sut haram yep xel majis moy faso jog begel yep far ba far yep ben te aw far du jël mi ngi waje kay sel sel rek dek te na yep far yow na sam xel di dal mi ngi japp geutam di xepi param bato yalna te mi ci rek seeni xol ma gis nang muna wax ma lo bëgg yow mana ko ludul jël la man soxlawul ku jël la ludul ndaw sa ay nax la jël ku jël ndaw sa mo jël la ay nax niwul lay nax niwul rek la bëgg mam te ku yuut ludul loola ay xelluwul kam yalla am lo xam ak lo xamul kon la fludul yalla am nañ bugul kon yalla am lo xam ak lo xam kon la fludul yalla am nañ bugul ku reeron ko deewon ko taalam fayan kama direk la won serign be ma wal bama ngi def nak di wal gaay fay namay tante gi may xarati yow waxal ma wax yalla tay ji ak bi yonnam ñu santal ma sa tang bi may begal dama bonte sofante xol xosbade te mota bama mabaxit te tafsaqutal dama bonte sofante xol xosbade te mota mabaxit te tafsaqutal dama dik def kenn ko xamni ki xamul laf manul laf mu jog tam nafal bama ngi ni del ngene la ngeerum te def kenn tay nak ku wetti kurel geerum na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu saxel dajul gëm na ko gëm na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu saxel dajul xarit nit ñi kenn man la tax ñi gërem te kenn man la té ñi goré dé ka jëw dañuy lekk sey yef di wax sey ayib defal leen yow rek ngir yalla yow fajal leen lor faaw tay noppi kon ñu jël faaw say lor nga jël seenu yu kulay jëw te yow do ko jëw jox na lay tono man nga ñaayam te des nak taxaw kulay jëw te yow do ko jëw jox na lay tono man nga ñaayam te des nak taxaw sa xol bi bu muy war waré kay wañax ngirub jëw mu ñal ndax fay yalla ñew ku far japp far muñ ba jot ci payam ñakoy nonu xey bon mu xey te taxaw njegam yalla mi boole nit ñepp def lañuy dox di moy lub laram de ti daw ku toppul boromam du topp kemam ku nar ñepp nangul ko mo gën di ndaw bayal rek saw sas ku waccu sasam lamuy def ci bopam la xal te talaw la lay war ci nit ñepp yow de ko def te par fatte mbolem la war nit ci yow ku yallaay defar lo njabotam gi kët da ngay muñ ni suusi nga gis ñepp ko aw muñal yow te selal sa jëf kon nga am fay yalla far gën ñalay dox di jëw xarit deug bul gaddu lu tank nit ku gaddul ni do tank gaddu yi loram xarit deug bu lette bu leblay leb ak leb le tay ji dumay ken ngeeram ku ñew leb la tay yeb ba fay jot fayul da fay yaq tab der nga yaq deram te ko leb ba fay jot fayu ko kayit mu

amat itte ndax yalla may la xoram defal yow te jël mba nga jëf jox ko sab serign lepp gënte te wo xalacam ndegam nak jëfo jël jëfo jox ko it tegal loko le kon batay do loram ndegam nak jëfo jël jëfo jox ko it tegal loko le kon batay do loram nit ñi nga gis jërño waxal jërño defal lo man di def yow de ko def ngir yalla daal lo wax waxit ñi wax lu bon lo def defit ñuy def lu bon lo jub jubit ñuy deng daal lo soñu soñ nit ñi saxar mba sax ñi fay kuy def jereet saytan ñu fay ko ti daal lo xam bu xam bit ken du noy ka waja bax waxumay wañax tay li ke re mbir amna daal samal ta diggal yalla yow li rek def soñe ke yete ke xulil nit weena daal nit ñepp xam nañu yépp way xam yépp yiw ko gis mu ngoo ko xam xamam dafa lottu daal ko ci fexé té la juk juban ba wax juban ma nga lay fexé nono ko bañ li xam ko daal ko ci fexé yobbo ko won faña juk awon ma nga lay fexé tégué ko fañ tay miccu daal li nañ jégam mo am la gën na nga yow yow fa fa ci ñeppal seen mbir tay waxu daal nabul tewe nopil tewe jappul tewe farnul tewe santal te daw te muslu daal nun ñepp yal nan yalla may muccal ngariñ fawal ngaram ak fal gudul dañ mukk daal mbokk ak murid ak jaam rek ko man di gis buy dem demal buy jekk yit ngay ñukk daal ken reeratul tay ngir ma ñepp ko xam bu wër ko gis demul dafa jox mbiram saytane daal kuy bañ digal saytane mo saytu mbiram saytane nak kum saytu mat nay wattu daal li tax dawal li tax moyul li tax bayil ñepp ak lañuy def tay te xeraw faw daal ñaaxal sa bopp ak kep ko gis muy tawar tay daw lu dul sab sang wax ji nga ko daal bul woti nit bul soñ nit bul xotba nit wéla ka bopp ak waji daw ni la ñepp daal bul woti nit bul soñ nit bul xutba nit wéla ka bopp ak waji daw ni la ñepp daal ken dootu gis may wax ko dul sa bopp lepp luma deeti wax sa bopp tax xamna ni daal luma deeti wax luma deeti def sa bopp tax nit ñi ma gis jeruño ti ciow wak ciona daal kuy bon na bam kuy jum na jup lu ci man di am man may liggeyal ban batay gem yalla daal kuy bon na bam kuy jum na jublu ci man di am man may liggeyal ban batay gem yalla daal murid taxara ngi ni setal ndiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram murid taxara ngi ni setal ndiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram ko jek da koy bëgg kay téro ka sanni yefam taxel wa muy dawa taxel we ko may limu am te don te day tedd ci jaram du yobbu du dem ken dootu gis lumu am ken dootu gis ku ca jëm dawal ku daw am yef bul bëgg yef ta taxaw taxaw di bëgg yeegit ñaawal sa bopp fi yam xeyta du tokale ngir day xañ ko am lamu am tey jox digante ku ñàkk ak am di yokki moyam xeyta du baaxul ci ndaw baaxul ci menn magit baaxul ci ab sëriñ nit baaxul ci am muritam farlul ku am taxa saggan am xelam rafetul kuy daw ba jot lëf bu daagoo loolu rëc ci ko dem foyam ñu yam fate boo fay weesu jëm ca kanam nga gis ñu nangul la faa weesoo te jëm ca kanam ab dag dafay farlu buuram raw ko fa fati far bu farlu wàccul ka jiitoo kay du wàcc ñoñam aatana laahu ci giree rek ci képp ku naa sëriñ bi doy nanu kuy jaamoo ti doo ka ko gëm doyloo sëriñ bile wëllis jaamu yàlla te doo doyloo njëlam ba wutoo njël bokkul ak lañu xam sëriñ bi day raata kay wut

0: diko tekku ci moy jël ba ko wala genné ko wala tejj ko wala ray ko yoy yeb diko tekku population sénégal sëriñ bi daal di jokk waxane lastu akhafa durrin khalqin ba fawwat bisma loraangé doom adama loraangé mindif duma ko ragal ma bima jébalé sama bop yalla mi borom asaman bima ko joxé sama bop ci mom regalatuma lor ben mindif lastu amil li sa ma yurdi rabb samawati wa rabb al-ardh mune duma jeng jëm ci lenn lo xamne du am ngeureumal yalla neeku ci muy borom asman asu wala su arju wala akhsha diwa maliki nahu jalla yawal ma te ci bir khaside kun moy moy da ngay fek señ bi waxne dakar duma ragal moy kenn kuru sama borom ndax yalla buma soxla ko buma soxla ci mo xaar fene na daytuhu jalla ladan onasi ta'atuhum ashyan rabbinasi wona yalla fo xamne nit ñima nekkalon ñom seen jaamu yalla moy seenu topu yalla moy borom bi nit moy yalla moy seenu top kon lola moy li nga xamne moy wéetal yalla ci mindeem sëriñ bi moy kon liñu ci jëlé rek moy ne sëriñ bi mom radiyallahu anhu leppam da ko defon wéetal yalla xamne yalla rek moy yalla mom rek moy borom bi nga xamne mom lañu wara jaamu mom rek lañu wara jaamu moy yalla kon ku bok ci aw nitam war nga jom di jappé kulul yalla wax sëriñ bi mom woba da ngay wuté sëriñ bi ci ay kaddu te bo wuté sëriñ bi ci kaddu bo waxé né gëm nga sëriñ bi sosi di sëngam li mangi am lolou dal moy li ñu teunkon ci andi ko ci tom bobu sa si di xamna dal yalla rek moy yalla
1: wallahi wallahi ma sha Allah gis nañ ni ci biir waxtaan wi amna ay tombe yu am solo yo xamne menes na ci joggi ngi gëna wiral suñu pass pass waye mo ne ci joggi tam ngir gëna mëna roy sëriñ bi radiyallahu ta'ala no ci wëru gi mu wëru won ci boromam waye ci wakirlu gi mu wakir won boromam nga xamne legi neena amut benn mbindef buñuy jëlé ci mom jëriñ wala lor kudul borom bi tabaaraku ta'ala loolu feññ ci ay mbindef waye laata bobu tamit feññal nañ ne wëtal yalla dal mu nda ñak ndax nit ko bëgge mu ci aduna mu ci al-akhirah da ngay wëtal borom bi tabaaraku ta'ala ci lu feññ ak lu neub gis nañ yenen te bi fi yi fi jaar kenn ku nek amna barab bo xamanteni bu doon sa wetal gi nga wetal sa borom kenn dula tan gëd dila def nga nek ab yenen mu nek lu am solo lo xamanteni nit ki bu ko xame da fay noppalu nit ki bu ko xame da fay dal xel xam ngeen ni serigne bi radiyallahu ta'ala anhu bamuy jakarlo mbolo ma nan den hasbi rabbi waktafaytu bihi lolu du ciagne dañ koy netli ni rek waye fawñu misal barab ba nam melon ci ay doomu adama ak jamono joju avantage ye nekkon ci wo gañ wo serigne pour mu jëm ci lola avantage ye ci nek pour nga mëna xam deug bañu serigne bi dayo bi ci walu wolu yalla fum tollu ndax buñ la waxé né serigne bi wo nañ ko ngir mu jëm ci bunti buri mu ne faqul tu hasbi rabbi rek do xam deug ngir mi lako waral mu ngi melni nga nek ci barab bo xamanteni ñepp ñu ngi am yaakar ngir jëflante bur yow nga am occasion ba nopp won ko ginaaw ni mi reey serigne bi jotaay yu mel non la amone ak ñoo ñi ko doon wax na jeng jëm ci buntu buri kon ñu gis taxaway bu am solo bu ci def
0: misal fi doon comme jamono yi ñu toll ku ñi touré won dina ka nek sama pegg dima wetal dima xelal
1: kay
0: dima xelal ak dayo bi ñitt rew am ci ñun legi bo gant loolu ñela wër dañu jappale sama xel seenut
1: yerna
0: ndax dayo ba
1: kon loolu day gis ni serigne bi radhiyallahu ta'ala fofu la tollu di sédel boromam ne mom do nga def ab wëru way mom rek la wakirlu waye mom rek moko doy ci biir ak ci biti ñu gis ne loolu jural nako lu bëre ndax jural nako mu wéet mom

0: dong ak boromam waye ak non yi nga xamanteni sa buñu xeye ci faagal ko lañu bëgg dekk suñu borom may ko ndam ci kaw ñoon kon melni waxtaan yu amna solo lol kon seyd imam ay wax ci kaddu gumu jëlé bu ko défé ñu tagato mbokk yi suba jam inshallah
1: wa oustad sidi khan sante yalla rek ñu ñu may ñu fekke wat fekke man ak tal di santit mbolem wa rajo bi tambali ci cheikh amour yak ñi ma andal ñep di len sante ci jotay yi safar yi jitu yépp rek di jéggulu mbolom yi mbolem lu ci jub rek suñu borom la lu ci dëngi dañu amun yene mu jup ñi ngi jéggulu ñep to assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa kay jerejef oustaz ibrahim gay al imam mom lañu dalalon tay ci jotta yi nga xamne wa daram sa dina islami dañ koy amal ci sen lokolo ak radio indiwese cheikh ahmed bamba kon ñu ngi leen di jox deug deug suba jam inshallah ak benen mbokk oustaz mahmoudan lañuy dalal suba inshallah kon di wax rek wa akhiru dawana alhamdulillah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

Ak do tanu leer yang war ba toli goy serin de giadul kharnu bi kam na na yanu da tawal daanu baye daanu ñoral daanu roñal daanu deggal siyasan nga saqi kharnu bi sheyar man deenu da defal loxal dajul daanu babal daanu tibal daanu leel ragal nga mbolam kharnu bi sheyar man deenu da sanal jigeeni yanu daamal kenya payam kena matul serin digi adul karnubi ñu seen zak sagi kuna ñi seen gaay dagi kuna ñi seen gëm rek kuna ngir ñak gi ci karnubi at mo na ndax mu tan daaw mu gëna far delu gannaaw barabi ay cheikh dina ay makke gi adul karnubi woyno ka torax yalwaan amo kula sara garab daano xob yalla bambay ndanjaama karnubi garab gu mag bune jirim garabe ndaw yi di jirim meñan ma say ngir ma alam li rek dal wa xernubi allahu akbar shaman jamana mo mana shaban xewali def da wala ngam ci dabim bo ale xernubi li be ci ke ki sahfaran landa di wo muy wala ngani xali ko pe dinam watay kor ne xernubi as-sahfaru ala asim tum nan landa adi di ko jamul ne xulon borom jurbe la wu te xarnu bi xewal gi def da wal walin baban ci non dikel keli motax ma jog di pel pere serign di jaadu xarnu bi xewal bu def da wal nga wax sen nga wute nga ak tayam xamoko rat tund ak tayam gam do xamandal xarnu bi wacc nga yaw lo ama tawaf def nga ko jox ku mata jox daawonu nak daawonu nyaax sa don nga mboorem xarnu bi gancax gu ndaw gi weddatul mang ñu nga yar keen weddatul motax manala so xatan jambale won ji xarnu bi jambali moy gaay ñewon daawé ji xéewali fi won tay ñi def ñu bawon gi ñak gi ji xarnu bi ak ñaka bon ci waju baax day taskaram xolam bi jaax da ci ebu tege añ la jaaxal na mboolem xarnu bi leg leg nga ci si am murid moy taxawalu ne marid wala mu xacc def tarid ndaw ñombe gaay xarnu bi and ak commerce ay di jaay ñi di waja séré ba gaay te xamna ya doon sunu baay mati nga naatal xarnu bi ñu le ya xacc de bi seef ñi def dak ngir bañalo ñi daw baaw be li fi mati nga naatal xarnu bi ya la ya karabada ngir yaanu tagal ak di da tum nanu mbolen da nu daan bakkar je kay ji xarnu bi shon yaram na tay yaru nanu dotu no bo kaminanu dotu nalaw yaw nanu yaram na natal kharnu bi shon joxon lak lanu yaro an dotu nu def nanu defon kana ay gona yaru nanu ku weddi lajal kharnu de yaram lu nanu tarakh lu nanu joy nanu ren sharakh tu nanu jebul nanu soppi ku nanu sharakh nu natal kharnu bi nun tu hunun sun kari bay gada de la sun bay tuba di kar bamba di way sey ndi jelu xarnu bi muridi sar nañu ran ngir xamna yaaren anawan yaaren joxo lañ yoron yob nga bo di xarnu bi ki yaani re ci nañu tay xamnañ ne baydu shuru boy ya mana mani lu ko doy mate nga na sar xarnu bi bawal bawal jalof jalom bolam parang na ara warof kedi lu kami yam serin bi jelu xarnu bi ko xamna dana hamijaat daam yang ara ke jo mi an maam de en mu je serin bi gi adul kharnu bi ko ma sa am yar wi wata soxla na ren ji ñaari mata te mun ta am jabu mata serin bi gi adul kharnu bi ko xamna daara amita tay mi ngi gi ne bu baam du gëna feex bam na ca faar serin bi gi adul kharnu bi ko xamna daara amita tay mi ngi gi ne bu baax du gëna feex bam na ca faar serigne bi jadul xarnu bi kriyaangi wet bané cundum lal ya ñoron da bi ko ñe doon yu da bi ko yang serigne bi jadul xarnu bi tuba bi sax perd nañu ñi leen gamoni perri nañu yaawoti fay nañu yalla ñu yes ci xarnu bi ñu tukki wan far nañu lang fuñ julu de seen faran aduna ya kano welen serigne bi jadul xarnu bi naar yaangi yalla ak xaar cheikh buñ xamoon nak delu fa jaar kem talatu lo joxinaar way mbacke gi adul kharnu be way mbacke yu hunan ba de walulu